eje ki agbadura olorun gbo pe wa ogo ni fun oruko yin jesu christi oluwa wa oruko mi ni alfa mose ademola gbopola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la orinu we sam keta dini ogbon to ni oluwa ni mole mi ati igbala mi tale mi o beru bi e tin lo erupo ni ode loni lati di ayika ati ayida wa eru wa me sugbon bi o ba ti fi oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe ohun ni olorun bi re tin lo gbugbe eru to wa laye oluwa ma ba ile danu oluwa yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo olorun a fara gbogbo to deru ba oluwa o teba ni oruko jesu gbogbo ipa ati agbara satani to n dode lojo na oluwa yo te ori won ba fun e o de ti ri be ogo ni foro loke orun jesu christi oluwa wa

0: ọlọrun àánú dẹ ṣí fun ẹni tọ ti lo ni case tẹlẹ ti won de so pe won kan su case yen gbogbo ọmọ ọlọrun to n gbọ mi ẹni kẹni to ba ti n jiyan pẹlu otito iru eyan be omugo ni ko sẹni to ma n jiyan pẹlu otito gbọ mo fẹ ki iwo na kemi ati wọjọ darapọ ni ọjọ Thursday je ka jọ pade ọlọrun àánú yanju ẹ bi o ti se le wu ki ogun rẹ le to àánú ma yanju ogun yen fun ẹ ọrọ rẹ a de dayo ọjọ Thursday to n bọ yi envelope tutun ẹyọ kan ni ko mu dani mu photo rẹ sinu ẹ je ka jọ pade ka jọ gbadura pọ gbọ a ma fi aworan rẹ hun olore ọna rẹ a de la pe mi sori number yi 08032404977 alaafia fun o dabo
1: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyerin, nyerin.

0: mi bayi.
1: Ka bi eso.
0: Ki mo ni ose.
1: Club wo mi o.
0: Wa bu yo yes inu e.
1: Adani wa ye.
0: Ti n ba ti se tan.
1: Oh yes sir.
0: Ti n ba ti se tan. Wa lo gbo mi ya kanu.
1: Kai.
0: Omi ya gbona.
1: Wa gbona fere fere.
0: Wo ba ti gbona.
1: Oh yes sir.
0: Wa wa ma da si ogiri.
1: Aye lo yo.
0: Ati ogiri na.
1: Ani o.
0: Ati gun merin. Inu le ra.
1: Yes.
0: Aso Oluwa ni eyi.
1: Yes.
0: So gbo mi bayi.
1: Bele sir.
0: Ya ya ya ya. Emi ko si ranlowo fun won ni leyi.
1: Oruko Jesu.
0: E ma je do.
1: Ma
0: ma je do.
1: Ma Jesu.
0: Asasi e ma ranwo lowo ni leyi.
1: Dani wa yo.
0: Iwo to sami ni.
1: Oh Jesu.
0: Ina gbe jade o.
1: Amen.
0: A jade o.
1: Amen.
0: A jade o.
1: Amen.
0: A jade o.
1: Amen.
0: A jade o.
1: Amen.
0: A jade o.
1: Amen.
0: Elo sa.
1: Ai sa.
0: Elo ma.
1: Ai sa.
0: Won na enikan.
1: Ao.
0: Ni se nla.
1: Aye ra yo lowo.
0: Won ni ko lo je.
1: Sai.
0: Won gbe ebun la.
1: Yes sir.
0: Fun eni ye. Bo ti nlo.
1: Yes sir.
0: To de enu ona ile.
1: Kabiyeso.
0: Eni kan de jade.
1: Yes.
0: Bi gate ma.
1: Yes.
0: O wa jade si won.
1: Yes sir.
0: Oni bo le nlo. Won la won bere Mr. Ilesanmi.
1: Kabiyeso.
0: Won ni Mr. Ilesanmi.
1: Mr. Ilesanmi.
0: Se ninu le yi.
1: Yes.
0: Ki le verse fun won.
1: Ki lo de.
0: Won ni a fe gbe ebu fun won ni.
1: Aye ra yo.
0: Won ni a.
1: Hai.
0: Lagbaja to gbira ebu fun won lojo si.
1: Kabiyeso.
0: Omo re ma ku ni.
1: Aye ra yo Olorun.
0: Eni ba ti ran won lowo. Ninu lei.
1: Yes sir.
0: Omo won ma nku ni o.
1: Hey. Kaso.
0: Lasa kaso.
1: Oh yes sir.
0: Won da olore yen pada.
1: Kabe show.
0: Hey.
1: Oh.
0: Eni yen so fun won pe.
1: Oh.
0: E ma gbe ebun yin lo o.
1: Kabe show Olorun.
0: E gbudo gbe wole o.
1: Gbudo gbe wole o.
0: Ke ba ti ran won lowo.
1: Oh yes sir.
0: Ijambo so mo yin o.
1: Adari wa yo.
0: Hello.
1: Kabe show.
0: Afi bi eni pe won ni gate ma.
1: Aye ra yo.
0: Won ni gate ma. Ojo ti mo ma bi won lere.
1: Yes sir.
0: Se ni gate man ni. Won ni won ni gate man.
1: Yes.
0: Ta lo wa lo npade awon olore lona.
1: Duro bi security.
0: O duro bi security.
1: Abi eso Olorun.
0: To lo nba olore lona.
1: Yes.
0: To ba je onigbese lo fe wa sile.
1: Oh yes sir.
0: To fe wa sin owo.
1: Bani o.
0: Ko ni se ni ti o pade onigbese.
1: Ko ni se be gba.
0: Sugbe.
1: Yes sir.
0: To ba ti fe wa ran ile yen lowo.
1: O ba je olore.
0: To fe ran idile yen lowo. Esa.
1: Oh yes sir.
0: Omo idile iku, omo idile meji iku sinu osi.
1: Kabiyeso.
0: Nitori airowo. Aisan kekere lo se wo.
1: Adani wa yo.
0: Won rowo gbo mo lo so hospital.
1: Kabiyeso.
0: Omo kini ku.
1: Yes.
0: Akobi.
1: Yes.
0: Omo 37 years.
1: Aye ra yo Olorun.
0: Omo keji.
1: Yes sir.
0: Won tun rowo gbe lo hospital.
1: Kabiyeso.
0: O sa lase lo ni. Nigba ti won ki ri je.
1: Yes.
0: Iwo to si ri ekan je lojumo. O mo ma dupe.
1: Kabiyeso.
0: Ori gari mu o dupe.
1: Ah o.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: Nitori airo njeje.
1: Yes sir.
0: Idile yi odidi idile kan de ni osa.
1: Yes sir.
0: Omo keji tu ku si idi ebi.
1: Kabiyeso.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: Aimoye igba ni an ba de ti ran ile yi lowo.
1: Adani wa ye.
0: Sugbon ti enikan lo npade olore. E ma ko.
1: Oh yes sir.
0: Anjonu ti lo npade olore.
1: Anjonu to ma npade olore.
0: Ninu ile mi.
1: Ninu ile mi o.
0: Gboro Oluwa Jehova.
1: Gboro Oluwa Jehova.
0: Gbayida. Anjonu to lo npade olore.
1: Anjonu to ma npade olore.
0: Ninu ile mi o.
1: Ninu ile mi.
0: Gbayida.
1: Gbayida.
0: Anjonu ti da olore

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni o oni ojo kokanlelogun osu elekeje to nlo yi odun 2026 o wa tun bo si ojo isegun by system osu mo tan lo mo nawo si obo se ndide lati le gbagbara lati segun gbagbara lati segun lori ota re in the name of Jesus Christ eyin omo olohun mo ba yin yo e dide e ma bo gbogbo le ni bo le tin gbun mi e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re oba segun fun ni e wa do bale wa kunle e wa yin baba logo e ja jo dupe lowo e pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan e ma bo mommy e ma bo daddy e ja jo dupe ojumo ire tun mo laaro yi boluwa se nbe ti emi nbe laye ayo wonu ipin rawe bi ogo se nje ti olohun nbo le wa sa nbo le wa ma e wa do bale wa kunle ire subulu o laaro yi ibi pepe engineer e na mike si iya olorin wa ta fi jo ndupe lenu

ẹyin ayanfẹ bi ogo se nje ti ọlọrun e dide nle e je gbogbo wa ka jo ki hallelujah nla a ki hallelujah nla meje ati ogo marun anywhere any place to ba tin gbo mi kan ke awon eyin o siwe ranti e ewo won fe ke foke ka jo ki hallelujah nla meje se reyin te mo gboran esun ma anu esun mo re. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun, ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada. Enikan ni ti wema nko aro ola lu so ko contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesin meji la se wema lagbara Olorun ikan ni agun meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkan kan elekejo bere ni agun merin ti Canada bere ni agun marun iyen lola bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe kawon omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anointing won lo.

gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi oni ilori owo Olorun to riri laye oni inise agbara ti o sele si ori okan o gbogbo eyin te da Jesu olugbala mo oni ni owo nla owo majemu owo anu yokan ni bi to ba wa o lo bi je wipe ko to jade laaro cream wo lo bi npara ma gbadua si ba asadi agbon iba se anointing oil iba se cream to nlo egbe si to si o oni lojo isegun isin ola o le die oni ilo ti bere si ri bi ogo se nje ti olorun ah oni ka mu opo oni ipele to wa gbogbo eni to ba ji toju e la boju e oba la bayi fo mi boju enikan ni ki lo de mo fe so nkan sinu cream e mo fe so di majemu oni ilo da ise woli mo oni ilo mo pe olorun si tun gbo adua lenu awon iko re oni ilo da mo pe iyanu si tun ku oni ilo mo pe baba mi se bebe bi tatijo awa la sin baba bi tatijo mo fe so ayajo sinu cream to nbe lowo e ayajo mejo si mesan ni ma ju be leyin gba na ma ni omo lo nkan re bi wo na lo ni wa wo nti o sele ise woli taro yi o le die ani je nfe le ikun gbogbo le gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi cream to fi npara na ni wa wa jade wa bere si ri ko modia ma yonu si o wa ragba lagba ti o mo yonu si o enikan ni ikunra mi cream mi o gbon ti bibeli so oni orun omo mi Joseph oni eju o dabi oko ti abusi nigba ti Jacob bere si sure fun ase ase nbe ninu orun to ba jade ni ara eyan mo fe so inu ile yin di ase mo fe so inu ile yin di agbara mo fe so ayajo woli to gbori mo fe mo so sinu cream yen ma wa ni o jade lo loni muna manasha lakana manosh mo fe gbadua mo fe so nkan sinu cream yen si ile.

gbogbo si cream yin le bo ba fe kunle ko kunle bo ba fe tewo tewo to ba ni to bi npara mama ma so nkan ti olorun awon orun ni so sinu aye re ani kini eyo kan ti o se pin si mefa ti o se pin se yo meta ti o se pin se yo meji enikan ni kini kan ti o se pin meji one thing that can never be divided enikan ni kini nkan a fi to ba wu nkan yen lo le pin rare enikan ni e sa wu o na ni olorun ko si eni to le pin olorun ko lorogun ko lo ba kan igbo ba wu ni mo pin re si baba omo ati emi mimo le kan na mo duro ninu majemu eyo kan ti o se pin si meji gbogbo enikeni to ba lo won dide lati bo digbo laye enikeni to ba dide si o tabi to lo won yo lenu ninu majemu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki olorun ko doju e bole iku abadaya shantaka haladibosh olorun orun o tori po lorogun o lo ba kan iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa nwaju gbogbo eni to gbo mi laaro yi mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta eni kan ni woli kin le nso laaro yi nkan meji kan be ti o se pin meta enikan ni esawo ki n yewo bo ti wule ki nkan yen o duo eyo meji pere ni o se pin si ona meta o se pin si ona merin o se pin si ona marun enikan ni esawo okunrin atobirin ni a ni keta omo okunrin wa obirin wa ki le leketa to tun wa mo duo loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obirin niwon igba ti o si keta omo laaro kutukutu oni ojo isegun mo pa lase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni to njade ateyin te jade lori phone eni alati o ti ma dun gbaun nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti olorun da ti o le pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobirin latoju aye re lo ire re oni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin enikan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai enikan ni esawo aaro osan atale ewo lo tun wa aaro osan atale mo wa duo ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi laaro mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osimi olorun meta lokan gbon le egbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duo ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pon lato ni lo ibi re re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para ko ni re o mo wa okan baye shandalia.

gbogbo eyin omo Olorun ipade Canada ni agbare ni to laye atorun ale ola ni nilu Canada enikan ni ti wema nko aro ola lu so ko contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesin meji la se wema lagbare Olorun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le win kankan mo win kankan elekejo bere ni ago merin ti Canada o bere ni ago marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe lai e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anoint won lo o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 meta ti 7 kan 34 43 081-667-6-37 34-43 number me ma fi pe adua o ma fi send ebi adua o e send the flyer si mi e send the way le wo ma send e to ba bere si pe in block number re.

0: ti o le di mesan o nkan mejo ti e di 20 gbogbo le o ojo ti a ba bi omo to ba pe ojo mejo a so loko ni nile yoruba nile bi ni bi nile ti wanti wan bi bo ba di ojo kejo la so mo loko gbogbo eni to ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ti aye ti so loko ti e se ti mo yi oko re pada loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye a fi oko tuntun pe o aye re yo dun lati iseju yi lo gbogbo eni to ngbo mi igbedide lojiji ko de ba o ibi ti e to re ha si o oya bere si gba alejo ayo alejo idunu alejo orire mama ma si ami won de ba o igbedide lowo otun lowo osi o de si o lojiji ki won fo ko ti tun pe o ki won fi pe awon omo re gbogbo eyin ti aye npe ni agan aye pada bibeli ni nigba to si di ojo kejo won gbe jesu olugbala wa sinu temple won ko ni la won so loko lato ni lo ohun ti ojora won tele yo mo jora won pe ni o seri in the name of Jesus mo won ti o sele loni kili o to su loni wa gbowo to loko kili o to su loni alejo ayo awa okan oni lojo isegun isoji mo wa se isoji ori afefe mo se mo ito omo iwo le momo cream yen di majemu loni gbogbo eni to ba lo nbe ibi oba yasi won aye si terin terin ibi oba lo aya ma pon ole ni ogun olorun yo farahan ninu ise re gbogbo eyin te wa lori facebook e ma share ma type ami bo se nse be anu kan oni wa gbo o bi yanu e ba ti sele mo ran ti wo ni re o because nkan to do mo sele loni dada ni nbe nu gbogbo ti mo ti dale fun yi wa mo ri o so gbo ri ba yen so lo lona ba yen ri asiri ni o nbe pelu awon eni to ba be we ni church lola a nbo to lo leju
1: Okiki akaka olugbala mi ojo ojo si oba isisi nbe nbe ota mi o le lo tori pe saworo ilu okini si
0: eyin omo olohun ka kakiri gbogbo aye mo fe ke ba mi dasi radio program yi a fe san awon owo pepepe bibeli ni ki nbere mo si nbere lowo yin at least iba se 5000 lo le ba fi dasi iba se 2000 ko to di ago mejila yato si ida mewa ti ore mo fe ki eyin boya bi 200 eniyan ke ba mi wa ko dasi program emi oluwa ni ki so nkan kan fun aye yin ko si bo se ni moke to ba ti di ago mesan ma gbadua fun yin to ba di ago mejila ma tun gbadua fun yin ko wa ma fi dan olohun mi o enikan ni account wo ni ka san si wo ni iwe saba bere ru nkan bayi account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole eleleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade e wo ese bibeli ta ka loni ati si we Daniel bayo Daniel chapter 1 to 6 Daniel chapter 1 chapter 2 titi wo chapter 6

Eje n gbadura fun awon omo ti an bi loni. Eyin omo te n se birthday yin loni ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ekunle. Gomina wo ekunle mo fe gbadura ni. Ayajo n be lara mi loni o. And gbogbo eyin te n wo uniform military ati paramilitary eyin na ekunle o. Studio ati radio station yi ekunle o. Gbogbo eyin yo loja ekunle o. Gbogbo eyin te gbe cream lowo eyin na ekunle. Mo gbe owo mi soke. Mo lo majemu nkan mesan ti o le di mewa. Eni kan ni yowo to niyan ego mesan ni be laro okun ko le di mewa lai lai abo ti gbo ti an gbo o ti gbo mi won ti so pe ego mesan o di mewa o di mokanla eyan ti da o ti doro mo duwo ninu majemu oro mo pase gbogbo eni to ba gbo mi loni okiki re ati ola re ko bere si fun eyin omo ti an bi loni e lo kan aluyo eyin te mark wedding anniversary yi okiki yin bere si kan gomina wa e mo ri se lo ni in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. In the name of Jesus, your excellency, sir. Gbogbo eyin te gbadura te kunle idide re ola ni se wa fele ikun kin to ma lo. Nje je mo pe iyanu to da ju laye. Ki se poju afoju ola tabi ko mowo bo. Tabi ko dide ku nbe yen. Iyanu to da ju laye oni ko omo Jesu gege bi Oluwa atolugbala re. Enu le yan si fi nje wo si igbala. Okan la fi ngbagbo si ododo. Gba Jesu laaro yi. Olojo le dey any time mo je ise fun yin o emi ati o tun pade lola church wa gbagi ni o awon ti o wo mi lori Facebook e lo add mi odekunle Epaphras baba mi o ko kan follow mi ni lori Facebook mo download mo de ni keni lohun to ba ni o send friend request si oloko mi scam lasan ni o emi e send iwo lo wa mi o si follow o kan te follow tabi like yo mo gbe gbogbo notification she tin ba nse wa gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin. God bless you.

0: Edosham Rodolf, Ojo Orile de DR Congo, Nengba di Ferran Torres, Ojo Orile de Argentina, Anigo Wolo Kaju, Kama Mufugo of the tournament, Anti nominate, Yo, Gagabozo Walakwa di Benye, Agbaba Luti, Kwa Gagabo Lujazi Gbeyo, Eje Zare Lava, Nela di Danyo, Wati di Agbaba Lukano, Kagiri Agbala Ye, Ele Yito Lava, Nela di Nikiniju, To Lava, Nela di Nivale, Kanaju, Nenu Anwa Agbaba Luto, Wajju Gengene, Eje Zare Ma Gbeyo, Nebele Yoko Kejeji, Koto di Kwa Ngomu, Polo Nga Ti, Polo Waja Ti, Mbe Wajju Mi Kurona, Enja Jema, Bipela Nyine Mada Siva Junior, Ele to Lazinu Kwa Gbeyo, Paris Saint Germain, Palu 222 million euros, Milan Mbappe, O Lazinu Kwa Gbeyo, PSG, Palu 180 million euros, Osman Dembele, 148 Lovilo, Inyazinu Kwa Gbeyo, PSG, Alexander Isak, 145 le misare fi kase ju lori re iye lowo eko egbe agbabolu Liverpool Aston Villa anti kakoko won lowo eko egbe agbabolu Chelsea 138 million euros o na na fi gbe amana o je agbabolu karun eleyi to won ju kaakiri agbalaye Chelsea e ma run wo ponpo lo e ko si wahala o ye papapa ojo karun le logun iye ninu osu kejo do ta wa ninu re yi akutuku awune iye ni Bombay Iyan lorilede Saudi Arabia nigba ti tane Anthony Joshua ati Christian Pranger na ba jo nla fani lati jo mu nkan le na jo ba ra won fa o de ma yi tigatika lapa ati benye oni mo se nla fani lati gba si yin lara iyan gaga latapa ati be o ya mo nbo e je mu ipolongo ati ipolowo oja iwa ti n ba padade ki mo te sowo waju lori pe mo lawa mo nbo wa gbogbo ara ni mo fi n pada bo E karu ako juma ako juma ako juma ma E de kukale ni bikibi jeba tingbome
1: Oruko mi ni yeye lua toyin adegbola Musi sile ni adota odun Laye, laye, ataye edera Igboke gbodo mi po gon Ninu sheti munyo layo Gege bi usheri ori itagi Kisi remi, be ni kisumi Awo mi si njikpe kpe kpe si bi tomo tuntun Lojo juma Efe mo di abajo Monomi plus Ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
2: Monomin Plus fun eroja ton tu inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver
0: Eka bogbada lata pa ati benye o ya fa suka ni gan dugba gbe o si won o fe nu ja kon fu an bere ta ni baba wale yi won le bo tun o ba wale yi an fe ri wa ka mo su ku sugba wa rerin o ya ko la pa ati be ya ke sare la fani lati gbe ode be yi pe ta ba soro nipa awon tan se ko kari agbe bo lo eleyi to gbonje fe gbo to tan lati gba plate e bo iye balon di o an ti soro foro lede o an ni idi ta won fi mo pe balon di o pe ke se tori en to ba gba ife yi agbalaye o bi pe agbabolu eleyi to ba je pe ni sa eleyi ti won lo won o se be se dada o la won fi mo se be pin ba lo ndi o gege bo se wa wa lapa ti beyen o gbo e gbogbo e o la lava ni lati yewu leyo kan kejeje o ye je ka yewu lati pa ti bi eh ogbeni ayodeji so ni bare banki omo nigeria tan lava ni lati gbo wa
3: ani oru lo ni ile o de lo lo tutu ikan ni diamond fm awala ni iroyin ere idaraya to menu Ayo deji shoni bara duruko.
0: Oye, eje ka bere lati bi eje kin kokko bere lati bi oro Slatan Ibrahimovic. O so wi pe ongo mo criteria ta fi mo fa won yan ni Golden Boy. Wi pe Messi lo ye ko gba Golden Boy. Se ka so wi pe Rodri ko wo ti Golden Boy ti won gbe fun. Loju woye ti yin. Se ka so pe Messi Rodri ko wo ti e. Eje ka wo lati pa ti be na.
3: Sori ba mi so pe awon Yoruba man soro. Ani ti le o ba kan le. Ina o le da joran nkan tan so ni pe awon kan mi wa to ti sele o mo teyan ma nwo pe o mo pe bon se ma npin awon kini gba mi o ma nfe ya le sugbon ko si en to soro na meji na ti o roro so en to soro pe o ye kan fun Messi na ta ba wo ta taku na ti ni se ti Messi se pelu eji yen bi 39 years to de ti score goal mejo to de se ran lowo merin a de ri takun takun ti o se nitori pe igba ti kini bere world cup ko si eyan to fun argentina ni anfani e pe an le so mo final ohun to soro ori so but ta ba o kina rodri na ti an fun na ti aba won kan to nse ile seyin o ti ri pe en to ba tin gba idije ju o le je ife ya agbaye to ba je kini gan

0: club side gan ni a fe pe gbogbo awon kin dembele tan fun ni kin gba yen player kin champions to daju ni pe an ma wo pe ta lo gba ife an ma wo yen na mo sugbon bo se fun ki road yen na ni oju temi o je nkan ti o ye kan fun nitori pe ta ba wo nkan to nse na seyin seyin sugbon e to de soro pe messi na o na o
1: loju wo yi ti e
0: oju wo ti e sugbon nkan ta so ni pe awon to ngba ju awon to ba tin gba ife awon lo ma ngba ju ikeji de ni pe awon fi be pon awon keeper ile atawon defender awon fi be pon won ile en to ba ti wa laarin o pe ngba go o ni o je pe to wa de wo kin ile Rodri to wa ni pe an tun le wo pe eni ti o na to ti gba Ballon d'Or en to daju nitori pe o na ba o ti wa lara won akoni meje nkan o de fi wa nbe ni pe awon player kan wa tan daju lo iru kan ba Xavi o ye ko ko wa nbe Iniesta bo to pe Ballon d'Or ta won o gba
1: o
0: ni an fi fi nitori ta ba n soro pe yan na gba European competition gba World Cup awon yen na saajo Busquets gba sugbon awon meje to so sugbon mo fun yen Rodri yen ta ba won kan to nse le seyin ati pe kini Rodri yi na e je ka ki kayin nitori pe ta ba o bi sabi meji seyin a mo bi injury bo se mu a de mo bi ma se mo se ri yan kan se sugbon o de World Cup yi o de prove ar nitori pe ko se en to fun kini Spain ni anfani mo le gba o de ta de wo team yi ki se team to rorun ati le concede goal kan o mo 38 games on beating run an gbeyanju
1: o de e je ka eje ki wa gbe eyin ti soju woye ti yin so gbe eje ki to wa gba latapa ti bi pe eje ka wo iko egbe agbabolu eje ka wo awon oro ton so pelu iko egbe agbabolu orilede Argentina ki iko egbe agbabolu Argentina to de asikagba to je final ngba tan lo ka awon foul ti iko egbe agbabolu Argentina ti se to je pe fi aru gogo bi fi aru tin se na Argentina ni pada pe o je 87 sugbon se nkan kan leyin ti idije pari nijo na ijo yen awon agbabolu Argentina koyin si orilede Spain ibi ton tin jo en ibi ti won tin celebrate wi pe awon gbafe akoko nu elekeji paradise o lo mu agbabolu omo orilede Spain o ko biti fun bi eni po ni babe ajo FIFA wa so pe awon ti bere iwadi lori e se ka wule duro de igbese ajo FIFA ko to di pa so nkan kan le lori abi ajo FIFA kan so lenu lasan
0: a do de nkan tan so sugbon nkan ti nkan ri ni ori pe inu dije yen na en so gbareka ibadan tun pari dije yen o mo play Argentina kan ori pe to ba wa Argentina awon to ba ti wa lati yen South America a le so pe beyan bi egun Africa die fe wa lara nitori pe a mo nkan to sele a de ma won come back o mo tan se sugbon nkan ti keta kan wa so le pe o ye ko ri be na o mo pe awon yoruba ma soro kan ni iku pomo alapata o soriko so won le so ye omo eran to ti da loro omo eran to ti pa nkan ta so ni pe Argentina bo se ndu won lojo ye ko ye ko ndu won bayi se yi mo ye ke ko ba te se fun Egypt ele te se fun England wo game to play pelu England yen ori pe bi ogun o mo bi ija bi ote sugbon nkan ti temi kan ni ni pe a do de ajo FIFA pe nkan te so ebudo muse akoma kan je pe player na o kan ma lo nitori pe ofin wa ati lana te de pe ere daraya en to ba se nkan bayi ijiya bayi lo wa fun
1: oda o keke bo se wa niyan latapa ati beyen o ye papa eje nsere mele iku lona nitori pe kini iko egbe gbogbo lo Newcastle anti kedo tani Kevin Kega anti kedo e o tori po ti de logbe eni adun marun le ni adorin ni 75 years ogbon tarigi ikani ko lori le de gesi iko egbe gbogbo lo Liverpool pelu iko egbe gbogbo lo Newcastle ni gege bo se wa lapa ati beyen very Kevin De Bruyne arugbo ojo mi tete o fe kuro ninu iko egbe gbogbo lo Napoli to dabi oko sugbon se se ko ba ra re lori le de Turkey tabi ori le de Saudi Arabia iko egbe gbogbo lo cup final o di vita bale gege bi iko egbe gbogbo lo ori le de ile adulawo akoko lati clip kini meshi pelu eni ti se Cup champion, and it was about to buy for you. He did the walk up in your name, such one by the one gagan. Does it laugh and a lot of time on me? By Lure, they are busy wolfing. Eddie Pony can you quite grab bubble? You quite grab bubble, Lordy Lady. Only let us go laugh and add if you are dead. Lordy Pomo Jamun can let them be divorced here. Lordy laugh and a lot of daddy done. Get up for the one other party, Benny. oye papapa fi amaga o di benade lori lede argentina lori gini lori bi won se se be ti won committee fa won omolomo iyan lori lede sbe leyi ta se kagba fe won so lanfani lati waye oni bo se dun fa won kan olokoro fe yin na loni eyin na fo mi lo gege bo se wa lapa ti be yen an ti fi lede agba bolu mewa ele to se se ko gba balondi o gege bo se wa lapa ti be yen ari ke lami yama Fernando Spensi, Rodri, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Fabian Ruiz, Jude Bellingham, Michael Olise pẹlu Paul Kubasi, Anthony Wolede, Inja Jama, Deba Meje Njanyin, Eyin Omo Man U, e ma bo. Inja Jama, bi pe ninu agbe bolu 24, eleyi ti ipo egbe agbe bolu orilede Gẹ̀ẹ́sì, ti won ko lo sinu idije fe ye agbaye. Inja Jama agbe bolu kan pere soso ni won lo. Oye anyin lenu abi.

0: Kama kira tu ya kuko jume kwa, jode o lo ni e, jilo didi bi o ni a be won awana. Ajiri ajilo didi ni a tibita wa ye, la fin du kwa o kwe, atu ji o ni, biere bi a wada, ojo ishagwa ojo koka, lilo gwo su agema, onu oko, lilegba, lemefa, na, ni o, atu bede o, atu pa lero ye. Ah, where are you? Bosso, Banra, Bossifilla, Sigilla, Bocora, Boraria, Bolabinoja, Bope, ah, Bope, Bope, no, La Corre, Mamma, Wapa Magilawa. Yo, Jabura Jackpot, Ewa, what a Oma, Roger and Sewa Potter, Lodi Jabradio. Hola, Roger, we are quite the local Timmy and Lebemo.
1: To, Ojunonka, Matonde Filla. Tell me about it, huh? Yo, then, Cato Jua, hello. Oh, then, I would not need to need to wait to a two panero. I can da mo de tape on seven to wa ni lo ni ni ipinle kwaro abe won pe bi te gbe se lowuro to ni o do to yin bo le se npe awon kan bayi koko ajimuni won ti gbe abo won won ti gbe senu osoro lowuro to ni awon elomina ogun ejere tan se lo ra lowuro se ware segun precious akobi apibili be rokare won ti gbe si waju fe ja senu re ni nile badan amalala fure ati abula wedu ero gun femi o ba tin da o tin pe ko mi o gun bani ni kan bi ago mejo wuro koja iseju meji taiwo adeyemi loruko mi
0: oda eleji re o
1: okun mo ni
0: adeloni lodo temi ro iwe royin po tun ba mi wode o daily trust in benu wa o the nation in bembe koda vanguard o gbeyin o Tofima awon iwe royin mi to wa lodo ti mi bi punch ati be lo ati daily post yo
1: to lowuro to ni opa tipa la fi ko wa ki se yepe iwe royin ni lowuro to ni punch yo mu kan le daily post yo fi wo rese lowuro to ni guardian yo to wa sona ati be lo lowuro to ni opa
0: a je pe bakan lo ma se sori jamu lodo ti mi le abi ti mo wa ni yen o tori pe won ni o kare yota o wa nsenu gbendu solo de loro akolu sawon ti ki so morile di anima ni o ibeli mi ti fe mu won ni owo awon akeko le nigeria o la lu ta fi gbominira fun yin sentima loran south africa leti itan itan ma le gbagbe be igba keje re le wa ogbede ka si sentima ni o ti ro awon adari ni eko iworo le adulawo o lati kora jopo sokan fi phone lede le ri a kolu ti won ni won se fa won ti ki so mo ilu eni ni ile south africa o nibete o ti ran won leti itan o se omo to ni baba ohun ko mo dada ko mo be se ni itan ohun to le ya re ku ni ile oko lo fe gbo o wa ran won leti ni pretoria oni sere awon orilede ninu ile ita tri orilede nigeria a wa ninu awon ta faraje ta ti leyin lati pe egba ominira o to fi mo awon wa awon akeko wa to je pe awon ajemanu won fe to eko ofe ta nyo eyi ta lo lati fi nawo lori be se di eni to gba omi nira bi orilede ko to di pe e wa se be e wa ko si onikaluko nigba to nsoro nibi joko ipade apapo elekokan de ni adorin ti ajo eko wa si mo ni nse ni eleyi to wa fa awon adari ati awon ijoba ni orilede to wa leko iworun le adulawo to wa ye onile sire lon se ti ma lo wa pe fun pe sere nse ni gbogbo awon eto ti a fe se wonyi e ja fun sokan ninu ipade apero ajo isokan ile adulawo to nbo ka ri pe agboro na jade o kan le wa pe awo fe o awa o gba se ogere lowo koko ye ko to di pe odigi buruku daily trust lo gboroyin eleji re o
1: to lowo to ni opa lo bere lati ka itan lowo to ni tori pe omo atiro to ba ran ya re ni bata ese meji oro na mo lo fe gbo punch ti mo gba mu lowo to ni keke royin mi keke ti mo go ipele abia pe ga ro mi de lowo to ni toni agaba to do lo oba de kan na mo lo to ye re fun iyawo are le ye senator lori ami tinubu yo se abewo si ipele abia ni oni ojo segun ojo kokan leni ogun osu keje odun ta wa ye lati se ajoyo ibi kan to je nkan ma ni gbagbe to won tin wo fi to wa ni ekwete jade kan to lede latowo commissioner fun oroyin ni ipele abia omoba oke kanu salaye pe iyawo are le ye oni gomina ipele abia alex oti ati iyawo re presidia oke kabo se ipele ohun kanu wa tenumo pe ni bi abewo ohun iyawo are oni yo ma lo sile egbe kan to je ti awon to wo fi to wa ni eguete ni eguete ni ejoba ibile ila ounka ni ipile abia opa ponsi ni lowuro toni
0: ni nation ri lodo temi o odaran mara la jade gun o adegun sigba lowo ajade kun tun lo ri kayin di aja o meji la won dari iko ansaru to wa ba o ti wa pe won daruko pe won fe fo se ipa siparo awon ti won jigbe loyo o ta si ran lewon agbere bayi o won ni ijoba ile ejo giga ijoba apapo to wa nilu abuja ni o won ti ni ke arakure kan o ti won ni o je eni adoto odun 50 years o eleyi to ni omo mokan de ni ogun 19 omo nile o eyi to po kro ni mahmud usmaul Usman lo si ewon agbere o leyin to ra webe pe o nje bi o lori awon esun ijinigbe ati kajinigbe gbowo lowo eni to nti wo dara atawon iwa mi o Usman to pe eyan tumo si Abubakar Abbas ati Muktaro ni won sakawe bi eni ti won gbe lo sile ejo o eleyi ti won ni omo npera re ni adari ansaru o ti won si ni ko lo sewon agbere pelu eni kejire Abubakar aba to pe eyan tumo si Mahmud Ali Nigeri ati mala mamuda o ele ti won ni se ni o nje igba keji adare ninu egbe na ati olori osise ninu egbe ohun o de bi won se ni awon mejejo ni won ni won je ikan gbogi lara awon adari iko daran eyi ta wa leyin isele ijinigbe to waye ni orire ni ipinle oyo o fawon akeko ti won ni won ji gbe atawon oluko o nibi ti won tin pe fun pe ki joba ko yonda awon ogbologun eyan adari ohun ka won to le yonda awon omo eyi ti o je akeko tawon na jigbe o se kiladi ye wadesu alapata yo peran tani abi won fe pata o ni lesson na lo gboroyin eleji re o ewon gbere ni won lo o
1: to daily post mo gba mo lohuro toni keke royin mi ilu abuja mo gbede to pada fun won le gbe pe itose bayi na mo lo ni ro yo lo ro sise si are bola tinubu fe gbaja bi amila lana ojo aje owo farahan ni waju ajo ijoba le ye ton dekun iwa ibaje icpc lori ejo kan ton lowo lori awoyewoye ajo kan ti won won dasile ni le se are le ye ale se ipolongo idokowo ni ile okere boya bi amila ni agbega ore je ti ogun ye fi die mule wi pe o farahan ni olu le se ajo icpc nilu abuja to si dagbo bere ti won bi lori awoyewoye to waye ohun ege bi ogunye se wi onigbaya bi amila o mo sise papo pelu awon osise ajo icpc ohun leyin gba na o si pada si enu ise re ni position wo to ni opa
0: vanguard re lodo mi o won ni ajo eko wa si ni o won ti bo lu adehun ati mu igboro de ba riri opa afefe gas o laarin le nigeria si morocco si ta ba jamala tan erin laarin o ba ba ji yen torun ni koni o ajo to wa fun oro idagba sokun oro aje ni ekun iworun le adulawo eko wa si ni o won ti bo lu ajo sepo laarin ijoba si ijoba o to pe ni iga iyen fun sisa mu lo riri opa afefe gas kan to pe ni aagp eleyi ti won yo ri o to si ni akansi ohun yo se yo je asi ori lagbogi o eyi ti o wa lori opolopo ise alakanse billion dollar ti won fe lise ohun eleyi ti o je opa afefe gas tan fe ri o adehun ni won buwo lo latodo awon lori ijoba nibi agbekale ipade apero to lo elekokan ni adorin ti ajo ko asi to waye ni ilu fitan ni sire lohun ati eleyi ti won ti ni yo pese oro to ni se pelu oro ofin ati idaduro laarin areni eleyi ti won ni opa ti won fe ri ohun lo lo bi oni kilometer yen egberun mefa ati edegberun o 6900 kilometer ni o ni opa tan fe ri ohun won ni kodo opa won bi won se ni won fe ri opa fefe gas na won ni se ni yo mo gbe awon epo afefe gas to lo bi billion lona 30 meter ni o ni ododun ti o mo gbe lati orilede Nigeria gba ti awon orilede ekun ile adulawo meta la to wa leti bebi omi o titi de ile Morocco won ni koda o tun wa sese o ki won ri opa ohun to si opa afefe gas na de ile to je ti ile European lohun lawon oja to wa nibe lohun o se eni ba tin so re gbadare ni ko je la fun Vanguard na lugberoyin eleji re o
1: to lowuro toni opare to ri opa gas
0: opari opa
1: opa ri opa lowuro toni to guide mo gba mo lowuro toni keke royin mi wajo betebiti owo mo gbede lowuro toni toni agbalagba ti o ba le kehun soro yo mo pada ketesare latari awoye to lede lori ajaga gbese to wa lohun le ye papa julo pele nigeria oni oya o beti beti owo se pe owo won ile ye ko ni samo alaga igbimo ile se are le ye a le se atunto si oro inawo ijoba ati atunto si oro owo re tawo dele ti se afomo re bi pe gbese ile nigeria to wa labe isa koso are tinubu oni mo mo ni won o wa taku aye soro koso ko tinubu o ti ya owo to trillion lona ogori naira oye dede ba to soro nibi ipade kan te gbe kale lati wo igunma te ko to legbimo asofin agbale ye lori oro owo na tenumo wi pe ewu o gbese ohun ti won ni o po se awon eyan mo soro ngo mani gege bo se we oni ta ba ni ka wa tunto si owo naira ati owo ile okere ahia tinubu se ba o beti beti gbese sile ati awa atunse to ni se lori awon gbese ohun lo fa tawo eyan fi ro oke won ya owo tutu oni e lo mo ga bale bese kankan ta ya ko si kankan ta ya tutu lori lede yi guide ni lowo to ni opa
0: oda vanguard re lodo ti mi o se alaisan to lowo je yin ejo ni abarapa mo ni oko ba o a egbe ipman re o won ta ko a leku to de ba nke po wole latoki okun o ko da won kilo lori ale a nfile owo epo betiro a nfile lori o nse ni egbe awon alagba ti ko betiro lo tan je aladani ipman ni won ti gbarata o komino ko bi ode lori bi ialekun bo se de ba a n gba iwe ase ati ma pe ko betirolu wole o tin lo lenu ojo melo yo se mata lawe majo seko kanale yo fowo mu o won kilo won ni isele won o le mu ki dure ko ma de ba o ko le ko duro lekati epo betiro ko da o le mu ko wo epo ko ma buruja isi o ti o si je pe kini awon o ma gbenu soke yo tun le sako ba fowo naira ile wa eleyi to je pe awon ko tun le ba de ba iye ti won ta epo betiro o a ko we a papo ipolongo won fun egbe ipman o chinedu oka dike lo soro na pe egbe ohun la won ma ngbarata kominu lori bi won se nko epo betiro wole lati oja agbaye o oni ati iye ti won gbe owo ohun jade lawon ebu fopo ati awon ojuko ti won tin gbe po oni eleyi koni ya ki akitiyan ati ri pe awon rese wale leko ohun ko le duro re noro re yi to waye ohun na lo waye leyin ti won ni aleko de ba iye ti won ta owo epo latodo awon alagbate epo kan eleyi ti won ta epo robi abufo ni owo totun won gegege latare awon alekun ti won ni o de ba ojuko ibi ti won tin gbe po ohun bi ti ile ebu fopo dangote atawon mi to je pe awon na won pese epo na jade yen ni orilede yi o se eni ba tin le fi lani o ma ti dope ipanjupo ko lawon gba wa o vanguard lo gbero yin leji re o
1: to punch mo gba mo lowuro otoni opare to nta epo lowuro otoni keke oyin mi ohun garo ti mo gun wa ju legmo aso joseph le yi mo mo gbede to paduwo pe acha gbodo fineje yawodi ka mo le gbede ye elegmo aso joseph le ye ti bere gbese lati ma yewo ni ipele kokan awon abadofin to ni se lati se idasile ile ise olopa nile iye tan filede lati owo are bola tinubu won fi di ona kwesitan lati lo etan buwolu lati wo elegbemo asofin agba ile ye ke satunse paranpe se igbese mo lede lo won se ngbe igbese lati se atunse se ofin ile ye lati se idasile ile ise olopa ni ipinle lati wa ona aba se ipenije to abo to koju ile ye bi ijinigbe ekogun jalo igbesumo mi ati awon ifanpa miran nigba to soro nibi ipade ohun igba keje abenogan ilegbimo aso joseph leye lori je alaga igbimo te ko to le lori atunto si ofin ileye honorable benjamin kalu salaye nigba to soro wi pe o se tan papa julo igbimo ohun lati se agbeyewo si abala kokan ninu abadofin ohun won si to lede lati owo legbimo asofin agba ileye lati pe won buwolu abadofin ohun se idasile ile ise olopa ipinle ile nigeria opa punch lowuro to ni
0: punch to wa ma ko nbe do de mi nbe lemi na ma ti balẹ si bayi o se ai le mojuko lare jaro ni mu ki gbajumo je ko lo ajo lopa o won ba o won le won ni sokoto mu o awon osise won merin ototo bani pe won lo ri lo alaga ajo icpc won lo lo gbowo o tin se egberun meta le ni adota naira 53000 naira nilu abuja won o si mo pe oga oni o amo owo ba won o eleji re se mo tin fu eyi foto hun ni mamukologe ni ko se po bigboda o won ni merin lo si si olopa o towo ba ti won ti fi won si a amo ayiran ti won tin gbeju kin kin kin bayi o gabe olu ile se ajo olopa lolulu le wa bi won se so o lori asun pe se ni won lo ni lowo gbowo no ni owo won gbowo lowo alaga o fun ajo to gbogun ti wa jebanu atawon iwa mi to fara pe iyen won gba egberun meta lere adota naira 53000 lowo onito won o iyen dr musa liu sn mani tin se alaga ajo icpc o ti won osimo po ni nigba ti won se anda ni duro a n gbowo lowo eni a n ye ni wo lona ti o bofimo nilu abuja o won ni commissioner fun olopa to wa lolulu ile wa na ahmed sa no si lo so lojo oro na lana ojo aje mani nigba to n ko toro fa won ni gege ara nilu abuja o o sakawe awon osisi olopa ro ni awon leyi ko nilo ki won ma wo so olopa tori pe adigun jale aloko kigbe o mo lawon eleyi nti won o won kan gba so olopa wo mo ni nse ni awon olopa ohun ni won kan lo re iduro loju ko ton tin sayewo eni ni ona ti o bo fimo ni agbegbe banes area ni iwuze ni ilu abuja o eleyi ti won ni won pe won se lati lo re sise ko to ri pe won wa lo re bowo o ni ngba ti won mo pe alaga ajo icpc ni bo ta pe oga wetin you carry 153000 eleji re o oro a do tun yo ko ni mo taku si waju ile ane ni ko lohun sanu punch lo gbero yi iroyin o lagbara
1: ni lohun sanu wa mo gboro wo guys pc
0: mo gboro lo wo guys
1: pc pa leyo ko aje yi ato saju ile ale akin pe eku ikale
2: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
3: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort, choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid, fast relief, full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale iroyin ni kan Diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Opa ki n tesiwaju lo owuro to ni keke iroyin mi ipinle Osun mo gbede guardian ona ni yo to wa sona lo owuro to ni so keke mi wa gbe sile mo wa n karoyin lato kan wi pe dugbe dugbe to mi loke ni ipinle Osun ibo na mo lo fe jase won ni igbeyanju awon kokan ninu egbe awon awako NURTW eka ti ipinle Osun lati jale egbegba o fa lasibo ninu osugbo lana ojo aje Monday to je pe igbesi ohun o ri awon se lopa ti pa na re mo fi die mo le pe awon mo gafe to won se awon ati leyin fun awon igun alaga mejeji ti Nuruddin Adowole ati Kazim Oyewale topo lopo mo si asiri e niba won mo se na bora won to je pe o fa lasibo ati kaya soke fun awon eyan ni agbegbe o garage ninu osugbo nibi ti awon roja ati awon to lo sansa kabakaba fun emi won won fi die mo le ri pe ile ise olopa gbegbe se ati dasoro hun so je pe awon o te pana ifanfa won to waye laarin awon omo ganfe mejeje won fi die mo le ri pe awon sise alabo omo ibosoke ati pe alaafia joba ni agbegbe ohun olorun seun eni ko sai eni ko ba ni guardian lo wuro to ni opa
1: o da adele post re o ibanu je lamo ni ki ma je si toju obi e lorun ara keji ile jire kasa o ma se o ikunle abiyamo o ina mana mana ti ma nsa tojo baro ni o ma gbe mi lorun awon mefa ototo ni adamawa o ko lohun sanu o ko ni eyan mefa tan je omo kekeke o ti won padanu emi won o latare ina mana mana ti ma nsa tojo baro ni eyi to bale si oku epa kan o nigba ti ojo nla kan tun ro lowo ni ijoba abile ganye nipele adamawa o isele ohun ni won ma gbe jade latoro sanga zulama kama to je oludojuko awon to je iko daran ati eni ti ma yanan oro lori oro eto abo ni agbegbe Lake Chad o gebi o ti salaye oro gebi o si gbe jade ninu agbe jade oro re onisele ibanuje ohun ma lo waye ni nkan bi ago merin ro lejojo Saturday abameta ni ile to dandiri ni bi ti opolopo awon omo kekeke ti won tin sise o ninu oku epa to je ti enikan ti won pe ni Musa Mahude ni eleyi ti na mana mana eleyi to sa won to ju ba nro to si sele iyi to gbe mi lora mo na o Daily Post lo gbe ko lohun o sanu eleji re
0: a lohun sanu ami
1: ko lohun ta won bi won na ninu
0: iroyin waju temi na o gbe mi jo loju eni ajo ijoba papa gawiri ajo nema fi die mule pe awon eyan merin la gbere faye latari ije ile kan to fe nigba to jun ro ni ijoba abile Kware ni ipinle Sokoto gba ton fi doro mule latowo adari ajo nema to mogu to bi je sin lo ni ipinle Sokoto tuko Abubakar salaye fun awon niroyin ni ana ojo aje oge bo sewi oni ajo nema omo ti lo se iwadi leyin isele ohun won se iwadi re ni agbegbe Malamawa Memuse Kaura Sawungari Ringi Samiya ati agbegbe toku o fi die mule ri pe agbegbe lo wa ni gba bi le Kware wa fi die mule pe awon eyan merin lo da gbere fa inu sele ohun ko lo sanu wa ni opa
1: sanu sanu fila lori eleyi punch lo gbe nipinle Kware wa nbi seku to fe pa ni to ba sin ni fila o ye adupe na ni o ina mo ina ina kan re o ijamba ina ti won ni o mo seyo ni ile alaja kan won ni awon ise panapana won ri merin la don la o ninu ile alaja won to je ile alaja meji din ni to ni yara meji din logun ninu ni kan bi ago meji koja iseju meta osan ni won ni sele won sele ni agbegbe ti a mo si agbo oba ni ijoba bile iworun lorin ni ipinle yi iyen nilu lorin be ti o si bana ile ohun ko lohun san ko to ri pe awon panapana de won ri donla won sa ri pe merinla ni won ri donla ninu awon yara ohun merin pere na ni na ohun fowo ba gebi alukuru fun ajo mu Azan Adekole bo si gbejade lana ojo aje na lu sele ko lohun sanu punch lo gbero yin
0: je ngba batalese yi opa Daily Post ni won ni ogbeni Augustine Ojo to je baba olomo meje won ni omi ma gbe lo pe agbarojo lo gbe lo ni agbegbe Ngobiobo njoba bile Umuode ni ipinle Edo won fi die mule pe eni ogbodun won to bi omo meje oni o ja sinu koto kan nigba to fe gba pako kokoja oni pako ohun oni okada re ba ja sinu agbarojo won fi die mule pe o dagbere faye opa da lo si abala keji eto yi
1: ta pe ni abala la
0: me heto

0: gbọ pe osise ajo bayi kan o sa se mo se bayi wo oga re o lo si ko ro tun jiya le lori awon gan won ni fe fi po hun le ohun lo fin na mo awon commissioner ni lu won awon commissioner won na o fi mo fun awon divisional officer si won kini won wa wa sale baun to fi dere awon head of unit head of department kalu ko wa fun na mo mo pe wa o e bo sa se mo se ise bolo re nu o tori pe won na mo pe to ba o hale mo pe to ise bolo wo re ti se ba si ti bo ko to di pe se bolo mi emi na make sure pe emi na lala si eyin na kalu ko mura sise emi respect pe bi are ba le di degiri lori oro yen ko wa fun na mo awon oga agbofiro pe teni gbogbo en to mo re ba sa si mo se ini wo le meji ko ra ni bere question ti fi saki e to ba ti ri baun kalu ku ni fe ku ni po oyin mo fe ku osisi mo fe ku sinu oti ni kalu ku na mo fe remain ni power so iru nkan baun o se lo lati fi dumo orumo mo
1: mi ba tan bi pe nkan ta wa ngbo ni pe awon dpo gan mo ni fe awon dpo gan pe won mo sin kan tan se esun mi o mi nede won ni won awon dpo gan mo npa e
2: won mo mo npa e
1: awon kan so pe
0: awon mo give return
1: awon se lopa e gan won ni opopo won gan owo fun ara won ni wa tun de pe soko lopa a lo sise ibo ni wo ta ro pada
0: arabiti asise ti wa niyan aseju wa lodo awon agbofinro kisi pe ko saseju ama asise na wa lodo ijoba e fun awon eyan ni incentives awon allowances ti won ma fin to fi ma sustain operation ta ma nse day to day te ba ti se leyun yo difficult feyin na lati fi gbogbo ara fun sita lati gbogbo ara fun won lorun e si fe kun won sise e si fun won lawon irin ise to daju lati fi ise olopa ati tanke nbe hun won ni oko kan emi ro ijoba koda mo ro koda bo se senator kan ni era pe lo ro po fun won oko won da o ko le le ade o mo ri oruko won lo je nda mo pe ah se oko agbofinro ti luwa ni oju si ti mi pe ah nilu ton ti bi emi yi lati wa ri ajo agbofinro ti won loru oko yi emi ro won awon civil defense won ni di oko won ni di keke na pe won ni di okada awon agbofinro ni di nkan ni se nkan jagun
1: te ba mo se ya ta mo re po sinu e
0: ibe ta so re ni pe kini se awon state government te lawon agbofinro ilodo yin to si je si pe yin ni security chief security officer nibe te si n gba security vote ije kile fin se emi expect pe ara to ye ke ma fo yen si ni ko ra ni pari oro mi inu kankan to nbe to ye ka awon state governor o take care can take responsibility re lodo awon agbofinro se mo ki ta ba mu agbo ta agbofinro ba mu ole aba won ara adugbo mu ole lo ba agbofinro to ba para agbofinro le para file tori pe ta ni ko mo ra nje fun senu salary agbofinro ti o ti to un na ni ko ti rowo ra nje fun ki lo de ti awon nkan kan allowances kan ko le mo wa latodo awon state government si awon le si agbofinro to wa ni gbogbo ipinle odo yin ti won fi ni excuse pe ko so wo to fi jeun ara ko ni gboro si e calculate e ni I ma n to ye odo awon belo to ma mu wa ro yin lojumo won ma to ogorun won ma to 20 e wa calculate e per day pe to o ye kan le ma na to ye bayi per day so gbogbo ru eto baun ko leju ti state government
1: oro yi kedo pa to de akowa tin lo ibeere kan ni pe se awon ogo olopa ni Nigeria se won kin allocate impressive fun ise olopa kokan ibeere tun ni yi opa leyin oko aje yan adaba da san ale ke sakin pe e ku yi kale
3: Fedobin Ion and Care, the good for your body, shit you, yeah.
4: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: ekapo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan da monday 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lo ni pelu taiwo adeyemi adejomi loni awon ni abdul kadri babafila latif ti won jo omo egbe selu apc ipinle kwara be won tu wa ninu egbe kan ti o nja fun eta awon loselu ti 15 ninu egbe selu apc ipinle kwara katole kan le ka wo awon eto wa difitin awon kan ni awon to wa nbe pe ara won won ja fun laipe hedo kan ti je pe eni honorable yin kaluko to soju awon eyan ekundibo agusu ati laun lu lorin eni ko se kankan awon ka we ni bayi ko ta wa difitin bayi eni ko se to ni bayi difitin no to osa wa mi bayi awon ka so pe nkan tegbe se ngba na omo egbe to dibo o pe ke te ina so lawon na se ipe ko se daada to lati pass bi elekeji egbe si dibo won dibo pe awon o fe ko pass se abuja mo won ma bere bayi pe ni sin bayi to a di sin bayi oro na na e ti ko je abi e so be mo
1: actually do you know why tin se ni le comment lori linkalu ko ni pe the case is still in court
0: e so ile ejo ni
1: as we wan ejo in fact tomorrow is another court day so you know I will not be able to in ile soro pa nkan to wa ni waju adajo so but ta ba re n to ti wa ri another avenue ti mo tun ti jade pe mo paro mo ni o aboro ti mo so yi mo si so ni o en na le mu eri na won le mu jade
0: logun ti bayi looto o te so la me e so lori e na
1: mo so fun e pe this case is before the court mi o ni le so oro what I can say ni pe I express my personal opinion and it took me to court let the court decide boy anti mo so mo koja yemi o abi koja yemi so I will not be able to give you a discreet en to tin so yinbo awon yen ni mama so yinbo mo mi o ni le mo fun o ni esi latara wi pe kini yi wa ni waju adajo so nkan ti ma kan so ni pe this case or lies another sitting le eje ki le ejo so wi pe baba fi loro to so yi o jo enu re lo oro to so yi enu re o gba court lo le so yin so to ba je pe ko si ni waju ile ejo ni I will have tell you about to ti so wi pe ba kan lo se ri bo for that reason e le so ju ba won lo
0: pe g15 ba kan na ba esi jon e tun gba yo sile ejo na an ka wo pe ti nigba ye ti domo ya
1: my brother my brother
0: oh yes you think
1: my brother

0: Oya, esuma bi, eja jo je wara, kamo mi si.
1: Wara la koko veje.
0: Eja jo je wara, karo mi le.
1: Aze le bo mi ja, eje wara, ebo mi ja.
0: Hey, kabi esi re le du mare.
1: Subhanallah.
0: Oba le wi le se.
1: Ale se le wi.
0: Ale se le wi. Eji la ife oba to po ne pa. O po lo un agbara, o to bi oju gbogbo aye lo. Alata ati nbe laye ati ton. Ojo kan bo ti gbogbo won bo wa jiyin.
1: Kabi esi.
0: Eje se bi se bi a ma se bi lo.
1: Ma se.
0: E so bu si kasi ka, kwa ma dekwen ika.
1: O ti di jokan lo ni, ma se lo.
0: Bam, ini ko ni igbe, adani waye mwoko ware ni ran, ni la ni yo, oju gbogbo aye lo, oba jabi ji wo lo, oba ti o se bi jalo.
1: Eh, tabi
0: si. Be yan se bi la wayo si ma wo. Be yan se re re la wayo si ma wo.
1: Ya wa wo ni o.
0: Oba to fo wo le ran,
1: kwa
0: ma si e ni ko kan wa, ni la oju gbogbo aye lo. Oba po bi okun legbe eh oba po bi osa atokun atosa o pe won si meji dogba ndogba o fe gbe ko wa kora won ojuwe ara re ni aya elo okun elo osa
1: ere wa ra to lo
0: to bi pe won si meji dogba ndogba o tun se de bi pe bi omi okun ba to ba ya si omi osa o si da pada
1: fun
0: bi omi osa ba
1: to ba
0: se si yo da pada to ba senu okun okun ba omi re pada eyan bi eledumare lere baba mi lo fi juwe ara run ni egban lowo aburo si yo lo si e bi oluwa lere a lo fi juwe ara
1: run ni senu yakan na ki an gbe ni
0: aburo si lowo egban si yo lo si igba ta ti e fe wo tan gbe si aye won a ri pe egban kawe Olo university lai maye.
1: Lai maye university.
0: Aburo akawe. Iwe mewa pere loka. La wo biba la wo ni o wo atira.
1: Koto kame wa nanko.
0: Wala wo ni o wo atite si waju ma wani olo kose. Ti ale ti ya wo. Hey. Oma yale loka we to pore pete. Oma ya wo ni ani o suwo. Iye mbinu. Iba to kanto unwe kwe lo wo la. Babe ni ko bori sole on to ba wu ko wa ni ko wa le se se be mo ko ti fe ji ni bi se o wo lagbara bi ti don won ba former cd ko se la lo mi amale o ko se odun meta gere oga re fodun kan si

0: ọfisiun o pari odun merin atigba to dabi ina ina tin jo ti won bu petrol si okole kini okole keji ile mi ran ti legban re to jade university ngbe o tun lo re kole keta eh agba to pe bode ejoko kilo de
1: ti
0: e wale ke ko
1: e kole
0: bode ni iwo lo so bayi e ba ma siko yi
1: e ba mo ko ise ijoba ni
0: olodun ko buru mo ba yin ri le kan 15 million ni won pe
1: IBC
0: men ti gbe dole mo ti ra iwe ere mo ti ja 4000 block mo ti ja yanrin mo ja gravel e kan lo ma moju to ni in to ba wu yi ni e lo bi ko ode gbori lo sale o gbori oke omi jade loju e poroporo
1: pe ngba ara yi bo lo won ti ro ko e
0: ja bi eledumare o ti ja yanrin
1: eh abi
0: o ti ja gravel
1: abi
0: o ti ko cement fun o ni keyboard o lo wu ara to ba fe fi da iba je ile oloke ti o fi doke on lo won ma ko
1: omo
0: to ko se njo si o wa gboju soke won to be bi eledumare pe bo lo se se adani waye
1: o
0: lo
1: fi
0: juwe ara
1: o fi juwe ara e ni o
0: ara to ba wu ni fi juwe ara re toko ti yawo kan la lo bi won fe ra won ni to loko to ni yawo
1: iyawo
0: omokunrin kakari
1: awon no mode
0: awon bejeji ti aroba ni
1: ti aroba
0: koda lojo agbe yawo won ope di awon to mo wo to moju leja re tori pe fajin iyawo fajin loko
1: iyawo na moko
0: la lo mi amale
1: emi re
0: won sere loko laya o pe fa in lo bi odun marun odun mewa won ogbo ko iyawo ofinu so yuko fe igbo mapa in lo bi odun meedogun
1: won
0: bi olohun ba mi edumare olohun fi nju ara won ni e wa wa sewo sole mudodo awon oninabi o ti seyu bi meedogun lo bari council kan iyan lo fe bi se yawo okoko buserin
1: o fe
0: agolo fifo ini wo fe gbe tira
1: fifo lo fe fe
0: seyu de bi pe oni ki doctor ki won bo yi ile omo po lo mi amale won se gbe yawo tan ke to osu meji si meta
1: yawo
0: ba nsi to won gbe odo hospital doctor ni arora e ma se wahala e ti loyun o koda ibeji ni nbe
1: no yi
0: o fi doctor re ri bi iru bi o ibadan doctor ni kilo de o lo nikan lo le ye e ja mi ku o nbe iwo ba dele oko re npe mo dupe o igba to ko
1: iwo ki mi ku ewo
0: igba to ko lo service njo ke eh omo sole mudodo asewo yi lo ba tun bo street hospital bo mi lo o tun lo sayewo igba to ti edogodo doctor eleyun iyan se pa bambari igba ti yen test etan ni banjo ni pe iya beji e ma rora
1: iya
0: beji e ma rora
1: iya
0: beji e ma rora asewo wo doctor loju pe kilode
1: abi were se le
0: ni ni danu yin e ja se pele pele e ko se wahala igba ti won to bi eledumare lere awon ti o se asise ri won o loyun ẹni o ti ṣàṣìṣe rẹpẹtẹ
1: lọ́gbọ́n bẹ̀jù
0: fún lòun tún fi júwe ara òun ni o ti yí ilé ọmọ padà ọlọ́run wá tún gbọ́mọ sẹ́yìn ilé ọmọ àbí ọ̀tán wọ́n fi ìbànújẹ́ júwe ara rẹ
1: ọba
0: ṣe tóhu fẹ́ni tóhu ọjọ́ tóhu oṣù tóhu ọdún tóhu àsìkò tóhu alukudus òní aljabaru òní algavaru òní alimomini alimukata bill ayamdatayam the king of the king lálọ́mí end of the church omnipotent omniscient omnipresent ọlọ́run òun ni ṣo gbogbo nú gbogbo mọ gbogbo nú gbogbo dé gbogbo nú gbogbo tó gbogbo nú gbogbo já gbogbo nú gbogbo a lè wí lè ṣe
1: ìbẹ̀rẹ̀
0: gbogbo gbogbo
1: o
0: pe diamond radio kale oni ko je asiwaju fun gbogbo radio kafata awon radio yoku bi en tin bari ni won ledi
1: ni won ledi
0: bi en tin bari ni won ledi
1: yen jese ma
0: ledi fun diamond radio iwo na lo se olohun ogbo ni fun
1: o
0: omo to ba mo ore ko ma fore dupe ore ko le gba tutu ninu ore la lo mi amale
1: igba ta wa
0: jagban ka ma dupe ore
1: ore
0: to je tana lo je omo tewo ti fi fun wa lomi ka wa ma pe
1: olubori aye eyin le jebe olopo ajobo eyin le jebe awa komodanu eyin le jebe aditu anu eyin le jebe ejide ndaye eyin le jebe egan ran tete eyin le jebe patapata ola eyin le jebe porogodo oba eyin le jebe ala fufu gbo
0: olohun
1: olohun oba idumare
0: eyin nkan soso
1: le to
0: le le jebe
1: le le jebe

0: kokoko lara o ta le iran le ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pi ire patu ope ta pata ponpon kara o le pemba o kisibe
1: kara o le pemba mure atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni adota odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fuero ja tun tu inu ara se. Leyin iwadi imejile. A tun fi eroja cod liver oil le po eja si. Lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso. A fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited. Awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se Monomin

0: igba nbo wa da femi ati yi
1: gbogbo eni so isi da fu ko ni baje lai lai
0: mo ni seri ola o da ju be lo
1: ami ase o
0: se bi akogo loni le igbedo iwon ra awon re loni le wa kusa ola lo mi amele ko mo la fi ola iya meji ni de meji ni baba meji meji la ro odun meji lo je tin so jade nigba ya obirin ile ito ma ma mu not how long kini mo pe
1: but how well
0: ojo ori ko la fe so baba to wa fojo ori kun ta fi gberaga kun a so pe pia to ti pe ogoji odun o ti si a ti eri ogbon odun ti won so pe awon jo nseto papo o pe 30 years olorun ba made marry ngba ti ten pe anwo pe se o si ma ba wa tesiwaju
1: o tun continue
0: o continue 20 pe o tun continue 30 pe eri ogoji odun ni o lori radio olorun ja siwi a si so ile ti wo fi ku ankob si wa lowo a sun leyin
1: e lo pade wa lalagbadu
0: leko a sun leyin gantari oba ti o ja siwi ti o ja siso o to pe o jo pe lo eyin o ni se ti won fi ku ankob si lowo lagba lowo olorun
1: oke kura ti ya
0: inti mu ni doke kura ti mu ni wa lodo joba ti mu ni jajija mimu onda joba ni o wa a se ga a se yo to je pe onda joba ni o ma wa o se fe josun ni po fe se yo
1: ibi awon agbofiro ti
0: eni o se so fun agbofiro ni po fe se ga
1: eni o wa lati male ko wa lafi ola
0: yi eledumare ni jo tenu yin dadi
1: eni o wa lati male gan be ba lo gbonje fu won ni e koko to wo ni
0: e wa je se bayi ise de alase je wo de alase la iku ti o pode nu apo lo se pamo si iku ti o pagbe nbe lorun ebe eleyi ti o po nsina be check e ban pala polo ta won awa la so fun yi wi pe e ma de juma le share isoro re problem share problem solved isoro de yan ba so fun yan pe e gba mi ona wo ni gbe gba ngba te yan ba fi lo yan merin bo ba je pe ikani meji nu won meji o ku oto ina sona
1: ko mo la fe ti n ba wo bo se nso lo yi elomi ti de isoro mara won ka gbo ko ku tu eni
0: be ni
1: wo ma pe ke ala awon ri lana
0: le bo ti mo fo kale yi e bo ti mo fo so pe a problem share problem solved iyan ni pe isoro te yan ba fi lo yan
1: e dako
0: e gba mi bo ni ki n se se tori pe se mata yin je isoro elomi inu dustbin eni kan lo wa jije mimu telomi wa kakiri elomi danu dustbin ni la fi ni e ma pe wa olalomi amale ati ko mo la fi ola iya awon tin pe wa e le gbo kokan kan nu won e le madugbo won awa o ti yo gbogbo e ku o bi an te ni emi lalaji abdugani yawo mi ni sarata gbogbo oyun lati leji wa o ti yo sonu a to yi ohun yipo to je pe
1: awon le ma do yin mo ma pe ba gbo
0: be ba ti sosoro yin olorun lo gbe akale o ti ran opolopo awon afa mi ni se ti won o je o ti ran opolopo awon woli mi ni se ti won o je to je dodo won ni won ba ki lo fi ba wa mejeji kale lati bi ogoji odun olorun mo fi ku ya wa iku to ya wo
1: olorun
0: be mi wa wo
1: ateyin na
0: ba fi be mi wa wo ko ma fi be yin na wo
1: amin na ya
0: e je lo meji ninu ohun awon ti won pe wa
1: ti agba wa njejo
0: ti agba wa njejo e ja lo meji nu ohun won tori pe ngba yewo eni eji eta text messages to wa sori phone mi o je 148
1: abi
0: baba wa ni kan te 148 ga a lo to wa ga ti meta
1: te mi to bi 90 le mi
0: ti e ni so kan kan lo ni nu e ja mu meji nbe lara awon ti won gba awon eyan ni mara koda eni kan ni ta so kale yi abi bi ita gbesi aye ohun oniru e na ma nsele sohun o lo ti sele sohun ri o koda ohun ati awo ohun a n yago funra won
1: o pari
0: lari waju sile ko fan mejeji
2: hello sir ka fan sir ku se sa lo ran yin lowo sa mo gbo program ni tan lori Diamond FM ni ni osan but this similar protein ti ma yen so emi na niru iru situation bayin ti nkan yen emi alarin mi ati yawo mi ani misunderstanding so o ti je ki le wa mo ti separate mo sun fun due to gbogbo problem to fun mi den jayen sele wipe iyawo mi ati mommy mi won like ara won and there's a issue to cause issue yen ti won fi fe ara won issue yen lo ba ni pe mommy mi won ijo kan mi ati iyawo mi jo wa nle mo ti ro bon fe ki iyawo mi ni won pe mi so won wa ni pe kin gbe fun iyawo mi mo sa gbe fun fun igba ti mo ba won so tan video kan fe ki o fe ki iyawo mi o wa sele pe mo mi wa fun ranse si iyawo mi pe awon raruko to pa o pe kinikan won sa pe laje sarada since then ni issue yen ti nile wa ti ile tin gbona because ibatemi ati yawo mi pade tan tajon gbo ko si nkan kan lo wa ko si nkan kan lo wa mi jabe from scratch ni but from there ba se jo nlo tajon keep going olorun sha bless yawo mi emi o ti ri nkan kan gba yen ko ti si nkan kan lo mi mo sha struggle yawo mi sha on gbera abi mo kini abi mo keji abi keta yawo mi sha wa okay sha emi ti mo jo ko mi ni much ko si nkan kan mo si no struggle na mo tin sha toroko bo igba ma mule pe ti o ba si ma je ko mo so to the extent pe yawo mi sha kole sami le tan yin yawo mi kole ninu struggle yen emi o ni nkan kan olorun sha bless e olorun bless e ju mi lo from there ami yo ni un logo mi ni ko je ki rona lo igba wo pa je ni mi o che emi e mo emi sha n wo pe normal tin pe to olorun lo bless yen ko n sa agbara but sir mi le pa otan yin on the struggle yen mo si wa presently mo se ma yin sorry mo ti ko le gba to di pe ohun atarin wa ti mo mi o ko to toro o rowo mu ise awon to gba daily contribution ni o se ise ajo to gba ta bere ko to gba ta bere ko ti bere se yen gan bo gba to bere se yen ta jo wa tabi mo kin tabi mo kiji tabi ke ta lon sha bless e wa okay gba to di pe on the pressure dem lori emi ti mo jo ko omi rowo mu nkan ti mo se nkan to nse po sori iwon ba nkan ti ma ri oni ko to yo ko pressure dem lori ija gbogbo e mo o sha dondo pe emo mo sha sun nkan bi last year October ni mo ti sun fun gba ti mo ri pe pressure yen ti poju ti ma se fun yo ni nkan ti mo se oto olorun da bless e mi de worry o te ni time kan to je pe aburo mi se o se wedding mi so fun tori won ni gba ti o ti ba won mo mi se mi so kankan fun gba to di pe ko wale abi di last born wa mo mi lo wa we last born wa ngba yen ngba ta ta wa nle mo mi lo wa we gba ta fi bi ta bi last born yen for good 7 days na fi wa we omo yen ko ri pa se ni mi ati gba yen yawo mi o gbo mo wa ki won ni family house ko wa ko gbo mo wa ko yoju si won due to pe nkan to wa nu e pe won pin laje emi o de mo bi a true bi o laje abi ko laje tori mi se yen kan to ma toju bo le kakiri oye yin but oro yen dun mi mo bi a true boya nkan yen ti allegation to fi kan yen boya o dun so ikan to kan dun mi ni pe aarin awon mejeji ti ogun yen won fi affect life mi personally spiritually tori mi na mo aarin awon mejeji ti ogun yen mo mo pe won fi affect life mi mi de mo mo se fe rin o ti e ti su mi e jo ran lowo yin ni mo bere pe ba se de ran mi lowo e jo.
3: Hello Mr. Olalomi eku eto ibi te nti mu wa le risirisi olohun ni je otan be raka yin o ni daru ile atona yin olohun ni je ku baje uruko temi ni Malam Suleiman Baraji Awuti alias Asibunan Lau so ite gbe wa loni o to ya o ya pagan o se ri awa okunrin ti abani arina asiwi o tori oju da oju mo kolu mo to tan gbe ki o yato si oju nu eno ba wa fe ni oju nu abi ko suma won eni olohun awon obirin ta si gbe sile ni a mo won awon mo waju awa ta gbe won sile lo amo e ba wa ro obirin ko ni suru ko mu oko re ko fi si omo re ko ma je orin arin ra ko sanu re tori ko na ma di opo osan gangan ko ni suru obirin ko ni suru okunrin yen ti sese gbe already o ti sese gbe amo yo da kokunrin na o tete ri alasi mi seki e ko tete mo pe ohun sasise nigba to lon ti ni ko ra pe ru obirin to gbe sile yen o ti maru obirin to gbe sile kokunrin yin o tete satun si ara re gbogbo enu oba to ba ni ki won jo mo damaran pelu ko se daada si ko le ri yonu re ko le fi rona lo ti oba wa tele o to e ko obirin na ti so nisin so olorun ko sanu akomoja sisi ko moja siso e seun e kweto olorun ni ile ato na yin olorun ni ji o ba je e ma lo re e ma bo re e seun gan

0: akeke lo ni kayo mo tori ti wa kekiri o awa mejeji aja ni kayo mo tori wa ja
1: eyan mo tori wa ja o
0: wa tori ode tu abi wa pele oko ni je ba ti soro koro a gboro si ile ota gbare ni gbare ona gba keke maye eri adibafo wa ran gbo aga ina ni kayo ba ni na ira ni kayo ba ni ra ojumo o ne mo ki balu o mo mo mi atelese o si ni salai marin na igbajo oku ki boku rorun bi papa ba ti njo yoyo to lu ogan soto e mo wo pe ofo awa ko sori ta wa ka
1: eleyi ti e so fo ko sori ni
0: ewo ye njo obe baba bo oba oba lese a o baba baba oba oba a o babe eja se bayi eja lo sodo loye ake ade adejuma laarin awon ti nse eje buredi e ta buredi e fi buredi sona ofun olohun o gbogbo fun o olohun dakun
1: to bi
0: o
1: sa
0: siwaju oloye ake ade adejuma olohun dakun maji o wale lai lai
1: olohun
0: maji o wale gbogbo nkan to fi alaafia kojo dakun maji o ko won da tatekun tekun gbogbo nkan to se nina ro dakun maji o je lori ibule tori ba meji ko ah ta ba gberi eyan je lori atagun radio ele yato si an radio elekun jekun ton ton wo si ti o jatan ma wa ti o se ni o wa je tan polowo ngogbo
1: ki te
0: le ti en polowo yi
1: ope lo bade
0: 50-50 nbe nbe dombo wa nbe sandy bread wa nbe lo la wa fe ka ninu eyin to so mara won te si ja wa ntan ma olohun ni je ina ni ta ma fortunate bread lare waju je woju we ara won isele te gbo loni o lagba die eje nbe fun yi eje je mo wi pe opolopo awon obirin tin lo tanasobe ohun eh be ba ro 100 phone e ma ra fun won o iyolenunu o te ba ti 100 phone fun yawo tin lo tanasobe e gberin sele lonu ko o bere ise loju ese ti enu lo ba di commercial o de enterprises inu okunrin kan lo ni egba ohun o ni tanasobe ni yawo ohun lo kawi kafo kafo kawi olo nkan sari 100 lo re nbo lo ti ri to ba ni se bayi na nse mi na nse na olowa di laarin oru ni pipe ari oru test message enu ni kala ti gbo pon eh isolodo oloye adejuma ko wa gba be jade sodo obirin
2: kiri o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi ball yo to je ti fortunate olorin lowo o lelenu pelu opolopo adun miliki eyin ati butter to kidamudamu sibe samani goni e ma je buredi to da idini ti le se fortunate bread fi sagbejade buredi soludero ta pin ni 50-50 gbogbo budo ta ja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun

0: kokoko lara o ta le beranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele koro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsia toto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action bo je awoka aroma legun la ku egbe ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pin ire patu opin ta pata pon pon kara o le pemba o kisibe
1: kara o le pemba more atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to ntun inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.

0: ṣaaju ẹgbọ awọn koko to wa ninu iroyin na ijoba apapo ile yi yo da awọn kanga epo meta lapada sebi ti won ti ta latari ba won se kuna lati ra won ijoba apapo ile yi tako aye soro wipe o ti ya owo toto trillionu lona ogoni naira ile ejo fagile igbese ajo ijoba le yi tunabo eto nigbara ibi ko nase lai fun awon eyan ni bi ase gomina motuwange ti ipinle benue ti ipinle plateau toro aforiji lowo awon eya egbo latara obere to besile ni nigeria ni ile okere trump ti se afikun owo ori oja ida adota ninu ogorun kan sanga to ba nko wole lati ile canada are ajore bolu ni ekun gusu ile america npe pe awon orilede ti won to meme le ni ogota nyokopa ninu edija agbayodun 2030 ekasan akiwa pe haku ise oni iroyin ekun rere lati kan ni diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara taiwo adiyemi royin yin kaso fun yin pe enugba wa ni oju itakun www.diamondfm.net on youtube wa ni diamond 887 fm ekori number leyin si miran pe yi lekan si akiyin pe eku ikale
1: wa won to ti fe ji ero transformer wa o ma wo pe won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o si ma wo mo de ma won mokunrin yin o amo kin temi se gbogbo ijoba ni fa ko te ko mo ti lo je ayin je mo ti lo
2: owo daada o nje o ti e mo pe dukiya ijoba dukiya re ni owo ori to n si san ni won si fi tun gbogbo n to ba baje se lona kan tabi ekeji ara wa na la si n ko ba e je awon oro orilede nigeria ni agbajowo la fi soya to ba ri nkan ti o boju bun fi tu awon alase to to leti
3: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikanni diamond 88.7 ilorin
4: iroyin ekunrere
5: lati le ise
4: diamond fm

Kabo pada, ero yina re ni ekumere. Ijoba apapo kede wipe agba epo robi ataife gasi metala nenu adota tan kode tan fe ta lodun to koja ode won da pada sibi ti won ti ta won latare bi awon se kuna lati fan lati ra adari agba ajo ijoba leye ton ri si epo tan pese lati inu le ori semiyiwa eyesan lo fun de ma to pa nenu eto kan loni nilu Abuja eyesan salaye ipe nenu awon kanga epo ohun to je adota meta lilogoji oran fe han lati ra o tesiwajo ipe awon ile ise ti won to meta le ni ogosan won fe han lati ra awon kanga epo ohun ati fe gasi o tesiwajo ipe san lede bi ogoro awon lagbaye se nife lati dokowo ni eka epo robi ile yi nenu iroyin miran ijoba apapo ileye ti tako iroyin kan wipe isakoso are Bola Tinubu lo ti ja owo toto trillion lona 80 naira to ba salaye pe iroyin ohun lo je ofege minister nileye to mogoto oro wona ati oro aje ileye tawojile lo fun nile nigba tun soro waju igimo tekoto legimo asofin agba ileye to wa ni idana oro wona o tesiwaju ipe gbesin ya to po si lo waye won ye se atunse si owo ile okere ayo se da awon gbese kan mo ti joba Tinubu jogunba nigba ton soro ni waju awon asofin ohun oyedele tenumo ipe isakoso are Tinubu ko ti igba idaji owo ti won ni ko ya ni ile okere latowo ilegbomo asofin apapo ile ye gege bo se we oni awon asofin oni won buwolu owo toto billion lona ogun dollar fun isakoso Tinubu asi darun to koja amo ijoba oni ko ti ya ilaji owo ohun ebe awon ti won gba iwe ase ni eka ibara ni soro ni le acting ti kesi ajo ijoba ileye to ndabobo eto oni bara FCCPC ati ajo ijoba leye to wa ni ijanu ibara ni soro NCC kan fun lori lori awon fe lo lori card ipe ati data alaga ajo ohun gbenga Adebayo ti kan to bu wolu ni ana ojo aje IFC egeligiga kan to joko nilu Eko to fi die lede oguse ajo mejeje ile ajo ohun tanumo wi pe ajo ijoba le yi tun dabobo eto onibara FCCPC oni ko lase labi ofin ade fun awon eyan niwe ase amo oneto lati moguto bu won se nta kaadi pe ati data ile ejo ohun se afomo re wipe ajo NCC lo neto labi ofun ade fun awon eyan ni iwe ase nigba ton soro ri idajo ohun alaga egbe acting ohun Adebayo kesi ajo FCCPC ati ajo NCC kan ju papo pelu awon toro kan ni eka ibara ni soro ati fede la ti won lo fun itagbasoke eka ibara ni soro lori lede yi lori oro na wayo egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ti kesi arele yi Bola Tinubu le se ijoba le yi to mogoto oro epo robi NNPCL ati legbimo asofin apapo le ye kan salaye bi won se na beti beti trillion naira fun ipese ina monamona ni le yi ati pa ti won ni lori awon omo ile yi ati jade kan to lede lati owo akowe ipolongo apapo fun egbe oselu ADC Bolaji Abdullahi nigba ton fesi lori abo to lede lori gba ton won se agboyewo bi NPC la se nawo ni odun 2024 ege bi Abdullahi se wi o fi die mule pe lodun na oni ijoba na owo to le die ni trillion meje naira si eka ipese agbara nile ye wa tesiwaju ipe owo ti won na hun oni oye kan salaye fun awon mole yi mo se na owo ohun awon egbe kan to won se atileyin fun Gbenga Asim

0: kan Edebo Iwa Oro Gusu Abbas Olaniyi salaye ipe ora kande oroje ofege to si le si awon yan lona ege bo se wi oni Adeleke lo fi on telu Tinubu gege bi are nigba to wa ninu egbe oselu Alaburada PDP egbe ohun tenumo ipe Accord Party oni kubudo de pe nija to se akoba fun egbe oselu PDP ni ipinle plateau gomina ipinle plateau amofin kele motuwange ni oruko awon eyan ipinle ohun ti toro aforiji lowo awon eya igbo latari pa ti ipinle ohun ko nuga bele to nigeria si 7 si odun 1970 motuwange nigba to toro aforiji nibi ipade kan to waye pelu awon adari eya igbo ni ijoba ipinle meta deni ogun to wa ni ipinle ohun ipade na lo waye nile ijoba to yin lu josi ni ojo aiku gomina ipinle plateau tenumo pe awon yen ipin ohun ko pa ninu ogun abele ohun to di pe o je ti isa ko so ogagun yakubu ko wa nigba na ege bi o se wi motrong wa ra webe si awon eyen eya igbo ati awon eyen ipinle plateau kan gbagboro ana se ka po fun idagbasoke ipinle na adari apapo fun ajo ijoba leye to wa lenjanu pipese na fun awon eyan ni ese kuku omowe Abbas Aliyu ti salaye atunto to de baya igbimo alase ohun igbimo alase le se joba on latowo isakoso are bratinwo ege igbesi akin ti o se ranwo fun ise ajo na ajade kan to lede Aliyu salaye pe bi won se yan gomina tele re ni ipinle Ekiti Ayo Fayose ati Alhaji Ahmadu Abubakar ati Onimelo Iyasu Ibrahim Makinta ege bi adari ajo ohun oni yo se ranwo fun ajo na o tesu ajo o se gbeso bara abade fun are Tinubu bo se yan awon to kojo suwon siko fun ajo na pa ko ajo lo se ranwo o se pese ina fun awon eyan to wa ni ese kuku logelede yi iroyin ekun re ni amuwa se ti gboyin lati kanin diamond ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin isimi ranpe yi alo se ilo kere ni beti sakoye Trump in la America ti se afikun owo ori oja ija adota ninu ogorun kan ti atun ko wole ati le Canada lekan si akin pe eku ikale
1: ederapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.
0: Kaabo pada iroyin ekun re ni amuwa se ti gboyin lati kanin Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere arele America Donald Trump ni an ogage se afikun ida 50 ninu ogorun kan samoja to ba ku wole wa lati ile Canada o salaye wipe igbese ile Canada oni o dagun la se awon eroja oko oti ati awon nkan tan pese latara malo ti won ko wole wa lati ile America nigba tan se agbejewo ijoba ile America salaye igbese ni won gbe lati gbesan lori igbese ijoba ile Canada nigba Trump se afikun owo ori oja lori gatan ko wole lati ile ohun ewe won fi die mule wipe afikun owo ori oja ohun oni yo kan awon oja bi awon oti wine ati awon eroja ati awon ile sendo ati ri cement amo ko ni kan awon kan to ni se lori oro ina manamana nigba to face lori oro ohun olotu joba ile Canada makane salaye po se tan lati joko ifikun lokun pelu joba ile America ose to n bo lona lati wa ona abayo si fafa to de lori idokowo ohun sibe ni ile okere ajo ijoba ile America to n se iwadi FBI ti salaye pe omologun tele ri ile ise ologun ile America won ti gba mu pe o fina siwaju ile ise ijoba apapo ile won to wa ni New York omo ologun to yo ran won to pe ni eni odun meta leni ogoji tan ko ruko re ni Andrew Arabaka ni ana ojo aje oni oyinbon to si fina siwaju ile ise ijoba ohun to je ti ile ise FBI ajo ijoba ile America to ri si oro iwole jade ati oro enibode ICE ati ajo ile ise ile America to ri si oro awon mole ohun ati iwole ati jade kan to

0: Eyin yan wa te ngbo wa nile akanfele se itowo fun yin ni e ma pade awon lolufe yin
1: se ma ngbadun e na ni e pade wa lago mejo jojo isegun Tuesday
0: ni kani Diamond 88.7 FM lori eto ta pe ni ni idile wa nibi ti e ti ma gbo awon ere onise eleyi to ma tun idile eni se ti ki je ke bi o daru lagbara Olorun idile awa ati yin o ni daru o.

0: as I had to pay for long.
1: Oh,
0: eh? Try now, we are Jew, eh? Baba, one, like you know. Daddy, you know, daddy, you know, you see, you're kicking away.
1: In fact, you could daddy me, don't me.
0: Yeah, I could tell you what. Say, my party, I'm buying combat, see, at his glassy, I won't buy enough, eh? Mo party baba re ngba se yawo nbo na mo mo pa to ko
1: ogun odun sisin mi ro pe daddy mi le ku
0: eh awon ma ku kan o si jare asa dupe fọlọ gbogbo eh sa si wa se awon to ku na ko awon egbon to ku na
1: so ti eri owo mi 30 million yen
0: ti o kan kan to kan yen ogun won yen
1: ni bi 20 daddy mi
0: yen na da
1: mo ni ki ra moto
0: to ke nu ele tan pin sodo
1: enu e tan pin fun mi kin ra moto kin de wa shop kekere kan kin si ka ma fi manage ara won to ba yo tin ba si le ri bi 2 bedroom na ko nbe kin sa si gbogbo e mo ra won o mo ka ma fi jeun ton ke yan ma fi ra so sara
0: tabi o ogun ba be ni
1: ayan gbudo mo toju ka won mo na le rogun ti wa na je abi bo ni
0: n to wi na kin la wa n to wi na ko to ba wi na lo da ko si wa ko si wa la mo kan ni beere na
1: 30 million temi kan ti ma fi se mo ti so fun eyin o
0: mo ti mo
1: je o yi pada o da ko ka wa na le je un ku di omo so mo pe aje ku daddy mi le mi na ba bayi
0: ah o na ni o ni o
1: o se
0: pele o aje ki ti lo wa ah.

abiru kia lili ibai. He, iru yao uli miwa fei. Iye to lagbara o. Iya bola. Tati milone, kwa olu bini shima anshi bai. Sebi ba tu tiye dile nye yo, pe me, bi okore, yo sit me down. A kwa mi yo, wanyan ni yo, kine ka fise yo. Sebi ye ka jone plan li luri ni. Wo yi yo, lo to, hara to kame no gun dadi mini. Supo wo yi yo, kine ka fise yo, kwa mi yo, wo yi ni yo, yo sit. Yo tepe pe, sorry table, ha joro nu si, awa meje jikwe to, o jase bai, kase bai. But ya bola iwa se bayin gba ti gbogbo le o ti dele yawo dada mu mo si obirin re ni mu mo si se oro wo la wa pe o mo mo laya re debe oni abi bo abaya awon ore kan kon kon kuko ni tori temi ro ni pe ru owo iye koko kale pe oko mi o to kin le ka fowo ise kemi na ma be ko da kini wo ro pa le fi se ka jo mo foro jomi to roro se bi tan pe ni loko laya na nu keyin o fori kori ko fi kun luko keyin o fi oro jomi to roro ka jo ro so tun ka jo ro so si pe to bo la ise o jagbe ka bayi ja se bayi lati bi ose bi meji meta ti mo ti pe nsin bayi ko so kankan fun mi mo boya nisin gan boyo te ti ra le ngan nsin bayi boyo te ti ko le ngan lo nsin ta mo on fe ra mo boyo ti ra mo to se abote ti lo sanwo ta mo gan on fe sanwo kini on fe fi koko wo un on fe si okowo boya o ti tin se gbogbo se na sin ko bo mi ni kankan gbo mo hin o se kata mo ni pari lo ti mo ti pe gbeyin in wa ni dake o lo to mo sa sanwo ori re bo ti e pa da pada won sa gba su won o da su pada fun mi won gba su won gba gbogbo e won o da pada ro o ai credit ai en ti e gboro credit ken ai credit ken ni Oda, alati si mi ma ti share. Alati si mi ma ti share. Ko si wala. Hey.

0: Mano, eu sou mega, mano. Hein? Os seus tinham no. Ah, ah. Bele de ega. Ah! Pelo que eu ali, vai. É meu leiro, como eu li, feliz, maramão. Yabola. Yabola.
1: Cala, tá nem é.
0: Didinle, olha. Didinle, olha.
1: É, você já que lê, irmão. Ah!
0: Oh,
1: ah, que lá só.
0: Tá ni oko ta lo lori nu ile.
1: Ah. So bi ni mo njo lori ile ni.
0: Ah, ko ye mi na lu je ma bere. Ibere ni.
1: E wo orun ti mo tin gbadun orun yin lo fe de mo pe mi oni rorun sun mo.
0: O da. Oro kekere mo pe si.
1: O da.
0: Lori oro 30 million to lo gba ogun on daddy e. Tan se di so tori e mo si ji o. Eh, mo bi o lere ni bi ose meta abo seyin sin bayi o tin lo bi ose kerin bayi pe ki lo fe si pelu owo yi eh o fe ra moto o fe ra ile o fe kole o fe si business o fe si wa seyin
1: moto yen gan ti wa lori omi mo fe ko de kin to so fun yin ni
0: se a si suru o se kin wa ni temi ni se kini pin temi ninu gbole kini temi
1: eh ki le so
0: oro ti mo so yi o bayi oro ti mo so yi o
1: ejo e tu so
0: se oh, trust me, won kara if any trust wa. Nigba to ba rowo un kilo de te be mi ati en loko yawo nu leyin. Eh? Ata omo ta tolorun jogun fun wa. Se to ba wa pe mi to wa pe oko mi o. Owo ire o e gba o.
1: Ah.
0: Eh, owo ti o kan mi bi ogun baba mi re o. Oko mi e gba o. 30 million na ni o. So ti poju ni.
1: Ah.
0: Ewo ni ha.
1: Owo daddy mi.
0: Se baba re se baba ti mi mo ni.
1: Ah.
0: Ewo ha. Se baba te ise baba ti.
1: Ejo se nkan te ji mi fun na niyan.
0: Nti mo ji afun o. Nti mo ji afun o. Nti mo tori e ji onu.
1: Se ti ba ko fun yin egba 30 million.
0: Ah. Wow.
1: Ogun daddy mi ni fa.
0: Ah. Alo ogun.
1: Ogun oju daddy mi ati mommy mi.
0: Ah, mo ro po ogbon tele ni yawo mi. Ah, mo ro po
1: ogun. Eje ki ngo lati de yen.
0: Ah, ogun.
1: Eje ki ngo.
0: Ogun fe nu ora.
1: O. Bo ni ma se ko fun yin ma ko fun yin pe to. Daddy wa o.
0: O fe ni ma fi ofe na. Ogun gan o.
1: Daddy wa o.
0: Ogo
1: Ogun ti mo gba ni bi Ogun daddy mi ni o
0: Iya Bola Ogun
1: Daddy Bola
0: Iya Bola Ogun
1: mo photocopy yin ti ba so nisin won so pe mo ri yin fin mo photocopy yin
0: o bu emi na bu mi
1: ah
0: bu mi
1: hey tani ki
0: wa mi fun o awon adugbo n gbo igbe wa o
1: ko owo fun yin
0: die ni o
1: pe Ogun baba mi Ogun ti mo gba
0: ago mejoru la wa yi o
1: Ogun ti mo gba ejo
0: ago mejoru la wa
1: ejo ka le so
0: o ja wa adugbo le o
1: e wo ka koda kara oko gan ke nji le gan ko se nkankan
0: ko se kankan ari o o wa
1: 30 million fun yin
0: o nti be lopolo re mo ro pe opolo to
1: dada ni e fi weta yin
0: opolo re aye ko yamu
1: Ọlọrun
0: o ti expire o tori mo wa pe yawo gidi ni oni o ye koko yen lemi lowo pe ka jo jiro le lori koko fun mi pe kini emi sa ni ba le nu le emi lo ko nu le na o se bo n temi o se wa je se a kan fera wa
1: o ti ko ati baba re ku kini won pe fun ese fun mi be o ko ti won fun
0: o ti pin ogun won ti pin ogun baba mi won ti pin
1: won ti
0: pin ogun baba mi yo kan
1: won ti pin kini
0: won ti pin ogun baba mi se o le ko trust mi
1: ki lo fe pin be ki lo fe pin be se oko ejo abi oko oko epo lo fe pin
0: o trust me
1: ki ko 30 million fun e ah mo je ka awon eyan se pe fun mi o
0: wo
1: ah iru fe wo
0: ti esun bi mo
1: ife bi ejo
0: e ro esun bi mo mo je lo sun bo mi ti esun bi
1: wa se lori oro o
0: ah ti mi je dide ko mi bi ta wa tori
1: ah o trust ah ti le ba mo ma pe ore
0: mi emi go trust e mo
1: mi o trust e o
0: trust wo na mo
1: ki ko 30 million fun
0: e lo sun bo mi
1: ah aye ma de ta o

0: E se bayi.
1: Grandma.
0: Ah.
1: E mo ku jo meta.
0: Olorun jo kan wa o. Jo kan pe la.
1: E so pe n bo.
0: Owo mu sako wo pe ile ko oju ko kan mi nle ni.
1: E pele ma e ku jo meta.
0: Ode wa kede se mo pe ki saba asina.
1: Be ni.
0: Se ga won ne po do wa un. Ah. Emi o mo ru agba ko bi won pe wa si o.
1: E pele ma e ku jo meta.
0: Ode yin se ge inu ma wa.
1: Mo le nko be ni ma.
0: Mi ti ku power bank ti ku.
1: Ah.
0: Mo ko de wo pe wa tin se ti wa se nkokon nle o. In dodo yin bi o.
1: E se o ma e ku bere wa o.
0: Wa wa nu, wa nu, wa nu.
1: E pele ma.
0: Eh. Bo ni bo ngbogbo oko en ko.
1: O ti o se jade nisin na ni.
0: Ah. Yin gbele nti e.
1: Ama e so fun pe nbo te ba so yo ti so laaro.
0: Emi o so o.
1: Ki le fe je kin lo si kitchen.
0: Wo, so bi jeje o, ti a fin le.
1: Mo ti e ni weekend ka kin ka won mo wa ka wa ba yin sere bi ojo melo kan.
0: Mo wa mi na fe simi weekend. E ma ka won mo wa wo.
1: Ah, grandma.
0: Iwa ta oko e jo ma ka won mo ma jo ko.
1: Grandma ti mo ni ma ka won mo yin wa ka wa ba yin lo lide.
0: Emi o wa yoju si won kan ma wa weekend yen bayi.
1: To e se wa ba wa omo yin lo lide.
0: Olide.
1: Mm.
0: Wo, e jo si wa lodo yin to ba ya ma pe won. Ah. Si wa lodo yin.
1: Grandma
0: yin gbọran
1: eyin le tun so be yen to je pe ni e mo bere pe gba wo ni won gbo lide eyin nikan le wa ni eyin nikan le wa ni
0: kemi na te simi na mo pe mo ma gba ise ohun gbọran iko ti e to ito jabi keyin yen e ma le ku bi kan e me fa e me je o ti ma
1: baba re lojo to ba
0: ah baba e wo baba e wo ri be o wo ni abere o gba ta ti mo
1: pe mami eyin le so pe baba re ni jangbon
0: mo so be ni
1: e so be lojo ite wa eni baba re ni jangbon po n lojo
0: mo fi sere ngba mo so be
1: to e pele ma
0: boni
1: ki le ni ki n ba yin wo kitchen fun
0: mo mai ti wo kitchen oko e fa awon kokan to mi leti
1: to aja
0: ko ku so pe eja o jake won bi da ta lo bi
1: mo
0: be eja wo ije lo mama ke mo bu o re ko ri mi ki n binu ri
1: mami mo trust yin na
0: wo oni eh ogun daddy yin kan baba to baba wa gbudada to ku baba re baba ladubari ka ha je nti e kokko ki e pele ti baba baba n da mo won ti gba
1: ta se mo e ku nawo mi na o jise fun mi
0: eh wo mu iwo ko lo nja le se ju be lo ngba ti iya na wa to igba ta buru e kan se yawo ta tele e lo baba un fun ra won lo wa fun mi le yin dodo ti mo mu won ti e wo pe banko eh
1: daddy mi so pa won o lana
0: ah koda bo ti mu kan le mi waju e eyan kan yin o le to baba ta su lo fun ah baba yen ah
1: ko ye ki mo pa la tenu je ni
0: eh
1: mo ni won mo pe like elerin dodo
0: okay
1: ah mo
0: gba la tenu je
1: ah rara
0: okay
1: esmo
0: so baba yen mo ti pa ta ti wa nlo aba ti lo

0: Eyin omo egbe alabo si bo le wa. Inu egbe ijoro lo ni o.
1: Odomo je oloho.
0: Awon baba egbe yi egbe nko. Kina si nse. Ta iti ide pade.

0: la wa be ni iya mi daada mo ti ri won ri o e ma ro boya mo kan se gambodi o mo ri iya mi ri o eyin o ba ma so fe yin egbe alabosi ko si un te le fi sabosi o npe iya re ibi won ti bona ti ba tan e ma wa ki
1: obe o ni ti da to se
0: ajeko ma bobu lo gbegbe gbegbe gbegbe.

we ẹgbẹ kewu yen ma jo wonu iwe ẹgbẹ iwe iwe secretary e ma jo wonu iwe o ti ye yin yen e ma jo wonu minute kewu ti mo ha sori lati keke ni everybody dance with you kadara kankan kadire I want so ni ta ba ti pa yowo so ni o kin correct ta ba ra so o ma correct awon ka won fi ba wa kasabubu le iyun baba wa general colin ti ayin la won ni sugbon kada ohun lo duro se ri fawon in mu wa e mo pe data ra network yo ko ma se rada re olohun ko lohun sanu wa ninja ta ni network ti o ti e ni ma fun wa yonu sugbon e ma worry in ba yin wa audio iyan bi network ibada amo ju gbogbo e lo e je n sare to se bayi fawon gen z ti won mo ni ti won pe nsalawa lalawa re o jimi lori ori inu egbe ka jo call from a to z eni ti o ba se mistake temila wa ko ti ele bayi ah emi o eh ito ba ko le la jo ma fi se temi ati e ma lero pe orin yi owo mo fi se course ngba mo wa nle we ni lati bere do pin ma tu solu to wa laarin kankan fun yin omi do mo we bi bo sugbon mo mo

0: Ata Jojo.
1: Everybody,
0: I'm a singer. Oh, I'm a dancer. Oh, Ja Jojo. Jo, Ja Jojo. Jo, I love you. I'm a little shirini. Ijebu kori. Egbo pe egbo. Aburo pe salawa. Egbo pe agba. Ninu awon olorin. Aburo pe salawa. Omo ya mo ba kan na ni won oku ni won se nijo na lo egbon awon agbalagba yen tin korin kemi to de tori ma sapamo tori mo mo pe ti mo ba ti de be oju agbo ma dun gbogbo ma atawon to wa lohun ton se gbogbo ma bere si sa pe salawa ti de salawa ti de salawa ti de ngba ti mo ni pe ti mo gba kini melo ni era mi laye gba na pe kin bo si oju agbo ibi ta wa wa ojo de bere si ro nbe ko de ro ni bi ti boda ijoko si
1: wow
0: ben
1: wow
0: orisirisi
2: i shock you salawa lo nso ro won i shock you agbo party kan na ori feed kan na ko de si ma ro la pa bi kan lori feed ni ti salawa wa ko si ma ro la pa beji ikeji e igbo kankan oya ya wa egbo won okesi
0: e be be lo sugbo ngba to lohun wa so po na mi nko
1: ba ti waye pari
0: be na la mari
1: ko ti e lo mari ju be lo iyawo mi se ni
0: eh won ro pe emi na ka lori ero aye lu yara
1: eyin na ka eyin wife ton so ni yen pe iyawo mi se ni ba lo se lara yin gba te ka
0: awon mo mi ndo to awon ni mo bi won fun amo emi ko ni mo lo ko nse ako abi mo jagidi abi mo se kini kan mama mi o ko lo ko meji won lo rogun o baba mi ni kan lo bi gbogbo wa fun ako le oni ta se salawa tu abe ni ako si le oni ta se le di wa ka kun yin oba oluwa mi ko si ma aso mi ara won record mi iriri nigbati nkan yen sele mo se awu kan ti mo pe ni experience awon elomi physically won challenge mi pe se woni waka pin ton se wole mi kan mo kun fira mi je ko se nkan te le se se
1: won challenge physically
0: ben
1: wow
0: ise wa ta nse orin ogun ni olorun je ki gbogbo wa lu aliyoju bayi lo
1: amen
0: ati eyin na ise yin na mo wu dani
1: loto ni e amo ogun jogun lo tori won ni ijogun ni mommy ti wa mommy de dira iku de le mi a se ma bere bawo la se ma
0: de o dira lo woso
2: odo salawa be ni o si nibi kan ti mo fe gbo ninu foran ibi ti salawa ti je ko di mo pe awon fe ko yin je kan awon si bere si ni peje mo tu fe ke gbo be hun na
0: nisin e se tatata oku eyan ririn o so ni orin te yan ko titi tomo ku le lori orin te yan stoko to wa ni odun oju kan fodin di odun marun ton gbewe to luwe de tutu didi to pada ni gbogbo yen gan na o ja wodu lo sugbon awon ife eye yen mo te le ka won ton lori sirisirisirisirisirisi ton fun mi mo si gba lodun to koja mo gba ni Ghana na lodun to koja mo gba leku ben mo gba leku nibi lorisirisi to ba ye pe bon ti o ba je pe oluwe o ti su won o ni pe yan mi le ka ton mo gba ni lo oyinbo mo gba ni America mo gba ni London mo gba ni Paris ti Nigeria ko ti e lo nkan gbogbo e ka ma dupe to ba je pe ibi ta fi se office lati se awon iforoworo yi eri gbogbo e ta ko si ibe
2: Better be nigh on a care.
3: Be good for your body, shit you yeah.
4: Oh, yes.
3: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
4: Ooh, wow. Come taste the nourishing goodness of the new Bubble 100. Bubble 100 is another milk drink in a whole new 210 ml bottle filled with vitamin C, DHA that aids brain development and essential nourishing vitality. It's bigger, yummier, fuller. Bubble 100, the best vitality for your test. Bubble.

0: like multivitamin drops and syrup. Adidi ṣe fun awọn ikoko ati awọn ọmọ wẹwẹ bi wọn ṣe n dagba. O ni awọn vitamin to ṣe pataki ninu fun idagbasoke, abo ara ati ọpọlọ to ji pepe. Nafdac fun telu. Afrabite je oja Afrabchem Limited ti wọn ṣe Panda Paracetamol.
1: Hello, Alayinka Lori call me. Elere idaraya ni mi. Mo je iwon wa bi to dara lati sere idaraya nilu Ilorin. Layika to grege ati awon atone re idaraya ti won yayi.
2: Ile itura onirawo marun, Wingate Exotic Hotel tun ti gbe tutun de.
1: E kaabo si Gym DM Call. Ibi ti ara ati ilera tin gba agbara otun. Ojo miran, ere idaraya ma rorun. Ojo miran siwe, nise ni gbogbo isan ba ma so wipe dawo duro. Sugbon bi igba ye seyi ni wipe okun ati agbara la nilo fun igbe aye alaafia. Ni Gym DM Call. E o ri oluko ni to mo ere idaraya ti agbara yin nilo. Awon eroja ere idaraya to peye. Ati ayika ti yo mu ki e fe pada wa.
2: Bako na ni odo ti e ti le lu e wa ni ile itura Wingate Exotic Hotel fun yin ti e ba pari ere idaraya ti e tun fe gba itura inu omi.
1: E bere loni. Gym DM Call wa ninu ogba Wingate Exotic Hotel. Ni agbegbe Tanke Okeodo.
2: Nilu Ilorin 08098244472 Gym DM Call Ibudo Idaraya Ti O Daraji.

0: Eba mo ran tin gba wa nkeke. Ori yin daddy bi ma fi nji wa lara aro. A fi bi national anthem orile ede Nigeria. Keke lati feran maami Alhaji Said Fatima. Ba ti e gbo gbogbo nton wi nkewu. Awa sa njo silu. A se ngbo alawo asa mo po oruko Olorun ni mo npe. Fatima Grant interview kan lori ero amohunmaworan kan o soro nipa ajosepo won pelu Alhaji Olugbe Alhaji Barista e gbo bo se lo lapa be won
1: bintu rasul Sayyida Fatima ama yadami Yusuf.

0: Then every pembo or do I ye wanna? U so ni kan tala ji oko ti o ni fit olorun siwaju so leyi to tumo si pe ba se na wa ni line fuji yen ko fin tin je tolorun ba re sere
1: ki alaji to ni e so omo ti e bi fun oni subo la oko ya won ki na ro na
0: mi ma iro kan won o bo tan so ni pe to ba se pe okunrin ban lo ba je pe awon so ni Salaudeen
1: oruko baba awon
0: oruko baba e pe bo to ba se yi pe obirin ni
1: Allah
0: awon so ni Rehanat
1: Allah
0: iya lakara ni Tafaji to tumo si pe Rehanat yen mama awon na bi Alaja Shifao ode so iya iya ni Rehanat je
1: o se su o ki se ode o ki se Shifao
0: eh a ki se Shifao Shifao won ti koko bi Shifao kemi o to bi Rehanat Shifao wa loto iwande
1: Allah
0: Allah wa Rehanat Shubola Yamide
1: no
0: one
1: mo ri pe gba ti a fin se ti eto alaye na bi bi ora bi mo ri mefa ni Shubola wa ngba na
0: eh bi five
1: o ni se reko se reko lu gba na o so ti a se bi five
0: se bi
1: so ma ko lai ni
0: o ti e ti se kan bo pe ti ja
1: ni Allah wa se gbo pe lawyer na ni
2: Eje ku lapa beun ori eto a dele bare celebrate gossip to be the line ka e ba n gbo ke lapa bi

0: Boda, daddy,
1: Can your money data go to money cardi? Can you show lasan o? It's your lasan but mommy me yo at the celebo. 0913655 6952. Now if you put one ganu see, no get to add delivery celebrity gossip. Oh yeah. Hello.
2: Hello.
0: Very,
3: mo be sabu ti la ro
0: imi oya
3: mo wa ni 4700 lo da kan ti mo ba ni se la kadi ati o pe pa la kadi from there bi ti mo tin da se ti mo tin record mi mo ba se ma lo te 4000 amen ka se mi o
0: ah egojo yin fo lohun ah egojo yin fo lohun la ma ngogo ejo ba fun agbani lagba ton
3: ta kun gba ni
0: ebe ti wa ni igba yin emi o wa rojo ma ba yin wo fọlọ e fi mi sha lare mo laiyan yan tọlọ ọlọrun wo ba yin yanju e ah e dakun bo si yo 1000 be awon ebe mi na se ndi e o ke se kilo man opa bi awon se card se card kilo man se na ah eleyi o mo ro so e je ma bi sha lori eto ade ba re celebrity gossip won se mistake lo do 4000 ni 45 to wa lo yi phone won e rojo yin fọlọ omi do laiyin ka je ni ajibade lo kan temi e gbe alabose eni ma ti oni wo e ma gbagbe allegedly ni moto wa e je fi ile pelu fantasia fuji

0: Stay hydrated wherever you go with Seaway On The Go Table Water. Available in 75 and 150 cl. Always choose Seaway for every family.
1: Balea nipa ojo balea ta shara shara. Diamond FM 88.7 nipile kwara oba gbogbo won la ase.
2: Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin agbaye.
3: Shaju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Are Tinubu buwo lo sise idasile buba omologun titun si ipinle kwara. Oh gagba olopa ileye ike san so olopa sugbara fun ipe kan dagun la siwa ajebana gomina ipinle ondo ayedatiwa ti pada yan omo fasoranti sipo gege bi akowe ijoba ipinle ondo ni ile okere ojo lile toro ti se akoba lati se awari ogoro awon eyan to di awati ni sele okunmi to waye nile Afghanistan. Okoronko Aleze Kanu ti darapo mo buba iko Super Falcons ile yi ni Casablanca sagi edeje iladulawo awon obinrin Afcon ti yo waye ni ile Morocco. Ekorole akiwa pe aku ise oni iroyin agbayere lati kan Diamond 88.7 to wa ni Lorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi iroyin yin ka so fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net ewo wa ni YouTube wa ni Diamond 887 FM ekori number leyin si miran pe yi lekan si akiyin pe eku ikale.
4: Hello, you fans, mi lori social media imi omo yin ni pretty by me. Blushing. Moshe video yi lo ni lati update everybody. As you can see, I'm at Bola Kale Street. Cherry White House yen legbe gate black yen. Ibe gogo ni le mi. E gbogbo ire ti mo ma sa yi every morning ni mo ma se ni 7 a.m. every day. Moshe man keep fit lele yi. E reshape mi ni can see over omo lo tu yi.
5: O ma se o. O si se be fowo ara re sile kun fole fira re laji ni gbe lowo gbogbo n to ni se pelu korokondo aye re ati ara re lu ti fi laye lowo yi awon to mo to si meru okan won nje o ti e ma won ti o n ba dore lori aye lujara to be sa aye le o eyan si buru ke si se gbogbo awon ore aye lujara yi na lo fe daada fun o sora moju awon to ma fasiri aye re le lowo lori aye lujara
6: imoran yi lo n dese ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin.
3: Eka bo pada iroyin na re ni ekun re are ileye Bola Tinubu sibu olu sise dasile buba awon mo ologun ni ipinle Kwara mo se kede re lati owo gomina ipinle yi Abdulrahman Abdulrazaki gomina salaye ke buba awon mo ologun won ni o wa ni agbegbe Omuaran ni ijoba ibile Irepodo ni ipinle yi pede ti wa ipe won lo ade se inawo fun etabo kakere tibotoro ipinle yi ati jade ohun to lede loni gomina Abdulrazaki lo dupe lowo are Tinubu bo se bolu sise idasile bo awon omo ologun hun lati se egun ayin ipinije etabo ton ba ipinle yi fira gomina salaye pe awon omo ologun hun oni won ko lede lati mu adekude ba isele ikogun jalo e bresmo mi apeye ka suku ati ipinije etabo won koju ipinle yi gomina agbosubara bade fun olori eso ologun ori ile nile yi lieutenant general Waidu Shuhabu pisa kan to gbe ati buwolu ibere ipinle Kwara fun ba awon omo ologun wayo o ogagba olopa nile yi o lasunyede Yesu ti kesi awon ose olopa agba tuntun tan se fe biga fun lo si ipo igbakeji ogagba olopa ati ipo commissioner ileise olopa akareke won tera mo iwo mo loabi ati iwa akosemose ileise olopa ile yi disu lo fun lede loni nigba to fi okunkun o ka osise olopa ohun ileise olopa ile yi nilu Abuja o da wodunu pelu awon osise olopa ohun disu tenmo pe igbega tun wori olowaye pẹlu pe won ti farasin ile ise olopa lolode yi de si wa kesi won ko de pe won dagun la si iwa jebanu pa pa julo awon wa to le se akoba fun ile ise olopa ile yi ni ipin londo gomina ipin londo ogbeyin lucky ayedati wa ti bolu eyan sipo pada omo wetawo fasona ti egege akowe si ijoba ipinle hun ati jade kan to lede loni latowo akowe oroyin se gomina ayedati wa Ebenisa Adeniyan lo fi die mule Taiwo oni o je omo adari apapo fun egbe awon ajesebi to je agbagba gesebi nile Yoruba afenifere baba gba Ruben Fasunati saju fise sile lati lo dije fun ijoko ilegbimo asofin agbale yinu osu kerin amo kuna ati ri tiketi egbe oselu APC ninu eto debo oro to nbo nigba to ndawodo nu pelu Fasunati gomina Adeniyan wa kese ko se ni ibamu pelu igboya ti won ninu re awon osise ologun eleye ti operation fansayama ti do la emi awon eyan meta de ni ogbon ati won ko ni gbekun ni ipinle sokoto ati ipinle sanfara bi won se gbere igbese latowo awon ologun ade se egun eyin awon agbesumo mi ni ekun debo iwo orun arewa le yi lari ororoyin fun awon mo ologun ti operation fansayama let colonel aleyu danja lo fi dia mule loni danja salaye ipe ni ogunjo osu keje oni awon mo ologun ohun o fe to won leti ipe agbesumo mi lo sose ni agbegbe wanke ati kaura ni joba bile sagare ni ipinle sokoto gẹgẹ bi o se wi awon ologun ohun oni won se na bobo awon afurasa agbesumo mi ohun ni ilu kaura so je pe won do la mi awon mefa kuro ni gbekun awon ajinigbe ni ipinle bene olu padamoro pataki fun gomina ipinle bene lori eto abo abele omowe joseph oni odola emi afurasi kan ti won ni oji ero ibani ni soro ninu ni agbegbe ngbokolo ni ilu makodi onulu ipinle ohun afurasi won tan poruko re ni david won gba mu to je pe awon odo agbegbe won fe ja okan mi re ngba tan fesu kan ipo lo sibi kan tin serun o si ji ero bani soro ati igba naira awon eyan lo kesi to si lo sa egbe ohun o si dola emi okunrin ohun

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: God be the glory.
1: Amen.
0: So I saw tell gbogbo eni to ba sami
1: Jesu
0: loruko baba to mo te
1: Jesu
0: Olorun ma fi anu gba
1: ah mi Jesu
0: Olorun ma fi anu gba
1: ah mi Jesu
0: Olorun ma fi anu gba
1: ah mi Jesu
0: oni ko nse ti eni to nfe
1: oh yes
0: tabi ti eni to nsa
1: be ni sir
0: oni bi ko se Olorun ga ko nsanu
1: oh yes
0: o wa tesiwaju Olorun so fun Mose oni emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun emi o yonu si eni ti emi o yonu si mo so aso te
1: Jesu
0: bi Oluwa ti be ti emi
1: Jesu
0: ni korita ko ye mi ma
1: Jesu
0: to ba ti sami
1: Jesu
0: Olorun ba fanu ja
1: ha mi Jesu
0: Olorun ba fanu
1: ha mi Jesu
0: Olorun ba fanu
1: ha mi Jesu
0: anu ma jade
1: ha mi Jesu
0: anu ma jade
1: si ha mi Jesu
0: anu ma jade si
1: ha mi Jesu
0: wa so tele keji
1: I receive
0: bayi lo Oluwa wi o
1: Jesu
0: bayi ni woli
1: so emi mi mo o
0: eni to ba sami
1: Jesu
0: loruko baba to ba te mo
1: Jesu
0: iya to nje won ninu ire to
1: Jesu
0: loruko baba to ba te mo
1: Jesu
0: pa anu
1: Jesu
0: oni je wo
1: ah mi Jesu
0: oni jo
1: ah mi Jesu
0: oni jo
1: ah mi Jesu
0: iya to ma je awon siwaju iya to ma je awon siwaju
1: Jesu
0: ninu idile to ti
1: jade Jesu
0: ninu iran to ti jade
1: Jesu
0: ni family to ti jade
1: Jesu
0: pa anu
1: Jesu
0: bayi lo Oluwa wi
1: Jesu
0: iya yin oni jo
1: ah mi Jesu
0: gbogbo kan ti o gbagbo wi pe
1: yes sir
0: Olorun lo ma nsanu eda
1: oh yes
0: awon la ran mi si loni
1: yes sir
0: am I talking to you
1: yes sir
0: awon ti won gbagbo wi pe ko si ti Olorun o le se awon ti won gbagbo wi pe ipa ati agbara awon ko le gbe awon debi kankan
1: be ni
0: awon ti won gbagbo wi pe ni paanu awon fi le dide
1: oh yes
0: gbo mi bi mo se ma so fun wa ah so nipa ipo to wa loni ipo kipo to wu ko wa loni ti wo ba sa ti gbagbo wi pe yi pada rere ma de emi ati pastor kan soro mo wa so fun eniyan mo ni eyan sa mo jo su yin e mo je ko re yin eyan sa continue e wa consistent te ba ti continue te ba ti wa consistent olorun o ti dawo se re duro
1: yes
0: ko si ti olorun o le se
1: ben sir
0: nipa anu
1: yes sir
0: amen
1: amen
0: aki mo pe
1: nipa anu
0: boya won na ni dojuko oni la koja to le nipa anu wa ri segun
1: ah mi Jesu
0: mo ni nipa anu wa ri
1: ah mi Jesu
0: mo ni nipa anu wa ri
1: ah mi Jesu
0: wa so tele
1: ke I receive
0: gbogbo eyin to je pe ipo to wa nba ninu je
1: Jesu
0: bayi lo Oluwa wi o
1: Jesu
0: bayi ni woli so
1: Jesu
0: ko anu lo gbe mi debi loni
1: yes
0: anu ma twitter re
1: ah mi Jesu
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesu
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesu
0: anu ma twitter
1: ah mi Jesu
0: lati oni lo
1: Jesu
0: ogun aparo kan o gaju
1: Jesu
0: okan o gbe kan
1: Jesu
0: idile to ti jade
1: Jesu
0: laarin awon omo iya
1: Jesu
0: laarin awon omo baba
1: Jesu
0: ori ti e
1: Jesu
0: ko baba to
1: Jesu
0: anu twitter
1: ha mi Jesu
0: anu twitter
1: ha mi Jesu
0: anu lo mo je ki yen dayato
1: yes sir
0: eni to sabe wa to
1: ha mi Jesu
0: se loluwa se
1: ha mi Jesu
0: okan re bale
1: ha mi Jesu
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: Oluwa ni ki so fun gbogbo eniyan
1: yes sir
0: ki invite won si ipade to lagbara to ma sele ni ola
1: yes sir
0: ti ola yi ma le
1: yes sir
0: yes sir ko si ti eyan le achieve
1: beni
0: ti eyan o ba ti lose focus
1: oh yes
0: ko si ti eniyan le achieve ti eniyan ba se gidi to ba ti lose focus
1: oh yes
0: iwo kan gbo mi
1: yes sir
0: o ti gbadura gbadura Oluwa ni mo bo ni ola
1: yes sir
0: orun ma si lola o
1: amen
0: ilekun ma si
1: amen
0: ilekun ki mo npe ilekun anu awon kini mo lo ma si
1: anu
0: awon ti won ti wa ni korita se bi ma se baku ni awon te ti wa ni korita se bi ma se ma ba lo ni Oluwa ni ola
1: yes sir
0: hey I can't wait
1: yes sir
0: bi ki ile ola ti mo
1: yes sir ben sir
0: evangelist mike
1: yes sir daddy
0: e pariwo ola ma le
1: ola ma le go
0: ola ma lagbara
1: ola ma le go
0: ola ma je ojo ti olorun ma tun ayan ma awon eyan se
1: yes
0: ola ma je ojo ti emi ati e to ngbo mi ti a ma tun itan wa ko ola ma je ojo ti awon ti won ti so wi pe who are you won pada wa so wi pe how are you
1: oh yes
0: ola ma je ojo ti awon ti won ti ro pin tele
1: yes sir
0: pada fo leto
1: yes sir
0: eni to ba sa
1: Jesu
0: loruko baba to mo te ma
1: Jesu
0: ilekun anu sifo
1: ah mi Jesu
0: anu sifo
1: ah mi Jesu
0: ni ko kin je ki eniyan ri anu gba opolopo ngbo mi elomi ti ngbo anu ti pe sugun wo pe ohun orin ninu anu
1: in
0: ti o ki je ki opolopo ri anuba ni wipe opolopo ni ota fi aye won opolopo ni ota fi ise won opolopo ni ota fi anyemo won si oju kan

0: fun awon eyan mi wi pe ki won tesiwaju mo tu won le mo gba won ko lowo igbeko mo gba won ko ninu mo gba won ko ninu
1: ahama
0: hear me ladies and gentlemen nigbati won ko ni Egypt tan wa nigbati won ko ni gbekun nigbati won wa ninu ahama aye won tesiwaju idi ti opolopo fi tesiwaju idi ti aye elomi o fi tesiwaju oni wi pe aye re wa ni gbekun mi mo boya ni kon sa
1: Jesu
0: bayi loluwa wi o bayi ni woli so aso fun wi pe je ki awon eyan mi ko se kini ki won lo je ki awon eyan mi ki won tesiwaju ti won na ba fe ri anugba to ba fe sise labi anu to ba fe ki at least o te gbudo ma se nkan awon eyan ma jealous because jealous is a sign that you are doing well
1: ti
0: won ba ti jealous you are not doing well am I talking to you o de better kan jealous e to pity e lo o better kan lare ju kan ma kanu e lo am I talking to you you won te gbudo ba de ko ri ta kan pe o gbudo lawon ti o mo envy o gbudo ma criticize e anu lo nso ro
1: eni
0: ko ba sa mi
1: yesu
0: anu
1: yesu yesu yesu
0: mi
1: jesu
0: Yes.
1: Mi Jesu.
0: Amen.
1: Yes,
0: sir. Eniyan to le so ri.
1: Yes, sir.
0: Eyan gbudo re anugba.
1: Ben, sir.
0: Gbogbo awon to so ri re ki na nigba.
1: Anu.
0: Hear me. Anu e wa kin dede wa. Idi ti Olorun fi gbe mi dide loni
1: ye.
0: Nitori to fe sele lara
1: se na la.
0: Bawo la nu se mo wa? Anu mo wa nigba ti eyan ba gbe igbese akoni. Nigba ti eyan ba take bold step. Nigba ti eyan ba take bold step. Ti eyan de ni gbagbo am I talking to you
1: yes sir
0: eniyan to le tesiwaju laye ki eniyan to le debi giga
1: yes sir
0: ki eniyan to le debi to nlo
1: odulo
0: je ni to gbagbo ni lo na o de gbulo je ni to ni to gbe igbese akoni igbese akoni yen ni wipe oluwa tin pi o wipe laaro la o gbudo ni ipinu wipe wa debe
1: ben sir
0: am I talking to you
1: yes sir
0: o gbudo ni ipinu wipe ah alaye temi na ti e fe tesiwaju iji pada ti e fe debe mi na
1: emi
0: na ti e fe lenu ope emi na ti e fe penu elegan
1: Gwa
0: mi, ti enyo ba ni orwe, ti enyo ba ni testimony, aye ma yonye.
1: Beni.
0: Am I talking to you?
1: Oh yes, sir.
0: Sorry, testimony to ni, awon tan pe gan, kini se pe won yu eh, on to ni na fe ni, awon lo ndun. Sugbon to ba ni testimony, iwo ni yo ma dun.
1: Beni, sir.
0: Won le ni ta de so fe ni, yan se bi to run re la. Eni to ba.
1: Yesu.
0: Ye ni ola.
1: Yes, sir.
0: Iwo lohun anu ma se.
1: Ah, mi Jesu.
0: Iwo lohun anu ma se.
1: Ah, mi Jesu.
0: Iwo lohun anu ma se.
1: Ah, mi Jesu.
0: Iwo lohun anu ma se.
1: Ah, mi Jesu.
0: Anytime ti Olorun ba setan
1: yes sir yes sir
0: anytime whenever God is ready to bless a man God will send a man
1: oh yes
0: anytime ti Olorun ba setan lati bunkun fun eniyan
1: yes sir
0: eyan na ni yo
1: be ni sir
0: nigba ti Olorun fe gba awon Israeli
1: yes sir
0: ko ni igbekun
1: yes sir
0: evangelist man
1: yes sir
0: se wa pelu mi
1: sir be ni sir
0: ti Olorun setan to fe gba awon Israeli ko ni igbekun
1: o nga Mose be ni sir
0: be na bi be ko
1: be ni sir
0: nipase Mose won de ku ni igbekun
1: igbekun
0: won ku ninu ide won ku ninu ahamu won ku ninu ipanju even nigba ti Olorun setan to fe gba araye la o ran Jesu
1: be ni sir
0: Jesu waye ni iwa eniyan o wa ni aworan ta eniyan so Olorun Jesu lati wa gba wa la
1: iye
0: tumo si wipe Olorun ni so kale latorun Olorun ni limit are ko so kale latorun lati wa bless eyan
1: eyan
0: lo ma ran
1: but
0: o wa common woli lo mo saba ran
1: oh yes
0: woli lo mo se
1: kini oh yes lo mo saba ran
0: 37 oni nigba mi Olorun ki yo so kon sugbon fi on ikoko re ran awon woli iranse re hear me nkan ti wo ri woli ma ri
1: nkan
0: to mo Olorun ma nipa aye ti egan Olorun ma fi ran woli
1: ben sir
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: na bayo ti elomi nwa o le mo fun re
1: ben sir
0: o nilu enikan
1: oh yes
0: ti Olorun ma ba soro
1: ben sir
0: yo de so fun wi pe bayi loluwa
1: oh yes
0: lo setan re anu bayi lo gbadua bayi lo gbawe bayi lo se kan wa de ro na bayo
1: oh yes
0: am I talking to you
1: yes sir
0: Olorun ki yo so kon sugbon fi on ikoko re ran awon woli o tun le ni ba gba woli bi woli
1: yo jere woli
0: anytime ti Olorun ba fe gbe yan dide anytime ti Olorun ba fe so idalapo
1: yes sir
0: eyan lo ma ran eyan o le dadide gbogbo wa la nilo eyan
1: amen
0: amen
1: amen
0: Olorun lagbara ati mu awon Israeli ko ni
1: yes sir
0: ṣùgbọ́n ọlọ́mọ̀ wípé mi ò ní sọ̀kalẹ̀ wá sí mo nílò láti lu

0: ẹnìkan
1: bẹẹni
0: ọlọrun wa gbé mose wọ nipasẹ mose won ko ni gbekun
1: oh yes
0: amen
1: amen
0: nigba ti ọlọrun se tan to fe gba araye la ọlọrun o limit are ko so kale latọrun o wa ran omo re o ran jesu iye tumọ si pe ti ọlọrun ba fe bless
1: yes sir
0: to ba fe bless
1: yes sir
0: eyan lo ma
1: bẹẹni sir
0: yeah ẹni to sa
1: jesu
0: ti yo nu mi

0: kan to gbagbo
1: Jesus
0: ba ti gbagbo ni o
1: Jesus
0: ati emi ati
1: Jesus
0: anu kan ti o nu omi
1: Jesus
0: se boku ko baba to mi
1: Jesus
0: ni pa anu
1: Jesus ah mi Jesus
0: ni pa anu a ma pa
1: ah mi Jesus
0: ni pa anu a ma
1: ah mi Jesus
0: ni pa anu a ma
1: ah mi Jesus
0: ni pa anu a ma
1: ah mi Jesus
0: a o ni pa si Olorun
1: yes sir
0: le yan ti ma ri anu ba
1: oh yes
0: eyan gudo ni ba kopo Olorun
1: be ni
0: Olorun ni o ko si enikan ninu
1: be ni sir
0: we be lo se lo
1: oh yes
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: even lati bori ogun sa eyan gudo ni atileyin Olorun
1: be ni
0: lati kuro ninu isoro eyan gudo ni atileyin
1: Olorun yes
0: nitori Olorun ni oran mo ni se fire
1: ti
0: Olorun ba ti ran yo ti o leyin
1: oh yes
0: ti Olorun ba ni mo lo Olorun en pada Olorun to ba ti je Olorun to ba ti ni mo lo fo ke bale
1: be ni
0: so oni lo backup nigbati awon mo eyin Jesu ati Jesu tan fe tesi waju won fe re koja so di keji
1: oh yes
0: egbon ti be so pe ijide
1: be ni
0: bi ji se de ijiyan le to bege gbogbo awon me eyin Jesu won ti damu
1: oh yes
0: thank God wi pe won ni backup Jesu thank God wi pe Jesu wa nbe
1: oh yes
0: bo se ji Jesu niyan won ni olukọ ni iwo ko bikita bi awa ko ba se gbe Jesu ni ah Olorun te lo ni kin wa lodo eyin kini so eh le bai ji wi fun ayin Jesu wa dide Jesu kan nawo bi Jesu se nawo bai iji le de dake je
1: oh yes.
0: Why Jesu wa pelu won
1: eh Jesus
0: a pon mo ma we yin a pon mo ma we yin pon mi oluwa fo ja mu mi ma je jalu le leyin re Jesu pon mi oluwa fo ja mu mi nigbati Goliati
1: yes sir
0: to ndamu ilu bibeli so pe Davidi o so fun Saul o ni emi fe lo ba Goliati ja
1: oh yes
0: egbon Saul ni iwo tanio iwo omo kekere lola koju Goliati Goliati alagbara Goliati je pe gogo ilu gan beru re
1: be ni
0: ta lo ran ta lo ti o leyin ki lo gbojule egbon ti Davidi so fun Saul ni Davidi so fun Saul o so wi pe Olorun Israeli o wa leyin mi oni nigbati Olorun Israeli si ti wa leyin mi o da mi loju pe emi o lo emi o de bori bibeli so pe Davidi de koju Goliath o de ni segun
1: oh yes
0: why ati leyin Olorun
1: be ni
0: ki la nfi ati leyin Olorun pe
1: si
0: Olorun ti Davidi leyin
1: yes,
0: o de segun Goliath
1: oh yes
0: iwo na fe ri anu gba oni lo ati leyin
1: oh yes
0: am I talking somebody
1: be ni sir
0: iwo na fe ki egan re di ogo onilo atileyin olorun ti olorun ba ti o leyin
1: oh yes
0: ko si on to le dodun
1: oh yes
0: eni ti olorun ba wa leyin e
1: yes sir
0: sir ko si ji to le dadu
1: be ni sir
0: eni ti olorun ba wa leyin e sir
1: oh yes
0: ko si ogun to le dadu
1: be ni sir
0: eni ti olorun ba wa leyin e
1: yes sir
0: ko si ota to le dadu
1: oh yes
0: to ba sa ti je wi pe olorun ti o leyin ko si nkan to le se kini
1: to le dodo
0: mo fe so aso tele
1: I receive
0: bayi lo luwa wi
1: Jesus
0: mo ni so
1: Jesus
0: gbo iwo ti ogun ti dadu
1: Jesus
0: won ti da ye lo mi
1: Jesus
0: won ti da ise lo mi
1: Jesus
0: bo se n gbo mi ta de ma pade lala se pe lola
1: yes sir
0: loruko baba to
1: le mo
0: bayi lo luwa wi o
1: ogun
0: yen gbina
1: ah mi Jesus
0: ogun to dodo ogun yen lati
1: ah mi Jesus
0: ogun to dodo ogun yen
1: ah mi Jesus
0: eni to ba sami
1: Jesus
0: nibi ta wo po le de
1: Jesus
0: ever just mike
1: yes sir daddy
0: seri ni ola
1: yes sir
0: ola ma je ojo anu amen
1: amen
0: anu lo mo je ki rin ajo yin o sare
1: be ni sir yes sir
0: ni pa anu rin ajo Joseph se sare
1: oh yes
0: eni to ba ranu gba
1: be ni sir
0: won ni wi pe igba wo lo bere
1: be ni
0: amen
1: amen
0: eni to ba ranu gba won ni bo lo se se
1: be ni sir
0: eni to e wo awon to ntaja
1: be ni daddy
0: ti enikan ba ranu gba sa ewo to ja re ba won awon eyan tun ma patronize
1: exactly yes sir
0: awon lai mo kan mo ta le bo ti sa wo
1: be ni ko dogbo si
0: am I talking to
1: yes sir
0: anu lo nsoro
1: sa
0: ah mi o mo bo je ni ko sa
1: Jesus
0: iwo na ngbo mi
1: yes sir
0: o ti ranu gba to ba ti sami meta
1: Jesus
0: ye ojo anu ma ro
1: ah mi Jesus
0: eni ti o mo o ma pe o ma ran lowo
1: ah mi Jesus
0: eni ti o mo o ma pe o ma ran lowo
1: ah mi Jesus
0: nigbati awon egbon Joseph ni awo bi alaare o se se
1: se
0: ni pa anu Ala Joseph
1: said. Yes.
0: The same set of people. I want any I will be Ala Joseph. Yes, sir. Ogo Joseph. Oma gbadobale won.
1: Yes.
0: Oma pada wa terrible fun. The funniest thing we be won da mo. I say anu lo mo mu yan change.
1: Yes.
0: Ti anu ba de yo yato.
1: Beni sir.
0: Cause any ti o fine.
1: Ah, beni. Yes sir.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wo da Joseph mo nitori pe o ti kin o ti yato. Oju tan fi wo lana o ti yato si ipo ti won ba. Or Tigrinya to pay for the last 1 year. Or to worry, or to recognize it. Ah, no, it is an error. Yes, oh, yeah, come out, welcome, my dear. Exactly. Come on, you say, when you be at the walk. Hey, and it was Sammy.
1: Yes,
0: come back, come at the minimum.
1: Yes,
0: why you rest?
1: Ah, me, Jesu.
0: I know my dog, why you?
1: Ah, me, Jesu.
0: Yes, sir. Cause in Tien, your desire. Cause desire to more cause in Tien, your fe. I be Tien, your lock on. Tio, lady. Ne pa anu
1: be ni ti le wa si musu
0: anu ma fun yan ni to jojo ori yan lo
1: yes
0: amen
1: amen
0: eni to ba ranu gba
1: said
0: die owo nla
1: oh yes
0: oni ma se mi laladura lasan ma se mi laladura lasan ma se mi laladura tadura ki gba fun ma se mi laladura
1: lasan
0: mo wa ni ori oke mo wa gbadura tan mo wa ni kekan mo fun kekan ti e wo nkan ton sele social media mo wa ri ara won actor awon ton se film won wa interview eniyan won wa ni won invite so occasion so bo wi pe ko lo wi pe eniyan accuse egbe abo lo se invite so occasion ti o wa bi ma yen se bu sekunu o lohun o le lo o ni because ohun o ni aso to fit occasion yen
1: hey Jesus
0: evangelist Mike
1: yes sir daddy
0: tin ba daru ko actor yi this is a very popular person o lohun se ni ti o la so to fit occasion ni o ni moto to fit occasion ah, and it was Sammy.
1: Yes.
0: Be on the what in bed.
1: Yes.
0: My dear Moon Lenny.
1: Yes.
0: Well, Lenny.
1: Yes.
0: Moon Lenny.
1: Yes.
0: How far you go, Colonel?
1: Yes.
0: What out to Jack and more?
1: Yes.
0: Bah, nigga called Yes. So, Bassa,
1: yes.
0: Gunnar,
1: me Jesu.
0: Gunnar,
1: me Jesu.
0: Yes, sir. More war. I became a more work, eh?
1: Jesus.
0: A very popular person. Koniaso so eyan le loruko ko mo ni to fit orupo
1: Jesu
0: se me pe we ni be ke to ba de public ko do le mo ida re
1: be ni sir
0: ko mo me po ni
1: be ni
0: ti mo ba da mo
1: yes sir
0: because one ma we gbe with your name ki lo nse ni rubi anu lo mo gbe ni dide
1: Jesu
0: anu lo mo yo da so asiri boyin
1: be ni sir
0: e de re lo mi ko loruko ayo mo sugbon in to ni to ba ti ri wa me pe ye ele wa labi anu anu yen loluwa ni ka wa bere lola in to gbe mi wa niyan ma pe address nsin ma de pe phone number ma miss your la for anything iwo to npun gbe anu to fe je ki yi pada debo won ni eso terete lo ma ndibu yi pada die die o san ju ko ma si pada lo iwo sa mo bo pelu igbagbo anywhere to tin gbo mi ti iwo ba ti de gere ali mi la ro la la go mesan la ro si ago mejila ko si africa time lord na yi nitori n ta fe se po ago mejila de la ma pari emi gege ni ma bere program ni ago mesan to ba sa ti di alase pe ni ago mesan ro la
1: yes, sir.
0: To ba ti le ri eyan lo to gba microphone mu
1: yes, sir.
0: Ma wi pe emi gege ni ise ta won mo woli mo se ka to bere
1: yes, sir.
0: Emi lord ni ki se gbugbu e ni ola titi ma ni ago mesan
1: yes,
0: ma de gbe microphone le ni ago mejila
1: yes,
0: nitori afekun a npun gbe fun anu to ba ti de gere ali mi o yo gbo mi ni anywhere to ba ti sogbon lo se yen
1: konrin
0: wa wa drop ni an pele po kan ni le palikadi le konrin wa drop ni le palikadi o wa so da so di keji le palikadi iyana to wa lo di keji le palikadi yen won pe ni
1: iyana
0: pata awon baba dada wa nbe awon baba olokada in case boya iwo to fe ona yen fe ro loju
1: yes sir
0: to ba ti dodo pe ejo alase pe mo lo alase pe o ti pe meji le yen ko rin
1: ben sir
0: bye
1: yes sir
0: o pe meji ala eyen ko rin kan
1: alase pe kan
0: to ba ti bere alase pe won o ni gbe o lo si church mi ibe ni won gbe o wa je ki tun address yen pe boya won bo lati so mega kan bi ofa garage anywhere to ba ti de gere ali mi so wi gbo lo si eyen ko rin to ba ti wa de nko o mo wo randa bo te yen ko ni lo kan so fun oni mo ru abo ni mo to abo lo kada wi pe eh waju lepo alikad lo fe drop to ba ti so kale ni le parika o so da so di keji ni le parika iyana to wa lo di keji le parika wa ti ti sign board ala se pe wa ti ala se pe revival church to ba ti wa de iyana apata yen so wi gbo lo sinu ijo
1: ala se pe
0: ago mesan la ro la si ago meji la so 9 a.m. mesan gerege laaro ade stop ni mejila osan ko si africa time e wa gbo iroyin ayo to wa ele ki nsi oro esin
1: yes sir
0: amen
1: amen
0: oro esin ko ni ele then another good news to wa ni e patewo fun jesu odun ni ministry pe 9 years
1: thank you jesus
0: oluwa so gbe ko si e ka ko si ayeye kan repete oluwa ni pe ka fi erin si enu awon eyan ni ola boya wo je opo to n gbo mi abi wo o emi ko ni ma se o awon kan lo Olorun fe lo ti won de promise pa ma se ti mo de ti ran de tin tan tin se la ara won so temi kan ni wi pe ki hand over le won lowo boya iwo je opo ko sin to fe je ti wo mo re fe je abi wo fe be business ti o won ju ti o se gbe boyo wo kan to po jijiju ma bo ni ola aye ma wa lati register ni ola so information yi mo ni ke pass for everybody ago mesan la ro la bayi lo luwa wi bayi ni woli so
1: ohun
0: anu ma si
1: ah mi jesu
0: pe phone number je kin pe address le kan si anywhere to ba tin bo ni ola laaro lalago mesa aro la ti wo ba ti dege rally mi so wi pe lo si eyan korin to ba ti wa di eyan korin drop ni lepo alikad to ba ti drop ni lepo alikad so that's who di keji ilepo alikad iyana to wa lo di keji lepo alikad
1: yen
0: won pe ni yana pata ti wo ba ti de yana pata so wi pe o lo sinu ijo
1: ala se pe
0: owo esin ko lele gbogbo esin to ko mo to ba ti gbagbo na olon mo bo ni aro la so won a pe either register awon opo atawon tan ni lo ran lowo evangelist mike
1: yes sir
0: e ma pe phone number fun awon eyan ka to pe address le kan si
1: 070-66-42-86-72.
0: God bless you. See you tomorrow morning, 9 a.m. to 12 p.m. And your life will never remain the same in Jesus' name.
1: Amen.
0: Iyana pata so e bo lo ni jo
1: Allah se pe
0: God bless you
1: amen.

0: Monty Mansa to Quetta Pepe, at Santa Fedge, at Santa Fedge. Major Jitters about our walls.
1: You was at it now.
0: He beat him of a kid, the Malaro in Gagani. It was Sunday. E den shema la le gema ki kabo suri akashi tu le yiti otu bale buge. Eku jalamba ki lata aro kutu kutu. Hello mi, ago mante ma mi male luti bode di isi na. Eno mato lo kama, elo mi o kamo juona. Elo mi nse ndile ni koda kuti la ragbe di dile kwe. Sa abu mi ala naka to jeo ni komento kan to she. Bogbe ju bogbe lo be shen jala banki yi. Ewo, e ni shilasan. E ni ba wan shilasan. E ni nkagidi, e ni tokasi. Pe lube shen baka ki. Eh, to ra ye shame ni se e busy ni. Hele ti shame, iye beta be. E wa kabo sori to yi, mo sole e kengba mo fembele oto. Mo ni intaje at intaje. Medeji, o shebe on tese bora wwa o tese gidi gidi bora wwa. To ribe ye ba je geku je, ati kwa da je nto fe je. Yo di baka baka, o lo fe je kwe, e ye bodo son tiyo je, to ri nto fe je, ko li ramfani ati je ko je badun. Ama ju bo gwe lo, ayeta wwa yi, o kwa lo kwa, won fi oro loro, we keko. Ogbonopo won foro ara won we keko amegbo atemi ati a ni foro ara wa a ni keko o tori pe me ma foro ara keko o ti bo si agbodo si abamanu won si leyin labama ma gbe ki gbe waju oro e wa gbo gbogbo asamo ti mo nso fun yin oro to ni se pelu ilera eyan ogbodo fowo ere mu amege eyan so po ngbe sejika pe bo ba le jabo fo ko jabo fo be eyan ba danru ewo o le dan tan o ilera ni gbogbo nkan ti e da ngbe ati nto fe je laye on lo soma e ka kan to je pe bi na joba ni o so ka kire gbogbo e ka yoku o ni lera e ka kan to soma gbogbo nto ni se pelu nte da nse laye yi ilera ni be eyan ba se be bo ba je pe o ni oro suku ba de o le lohun olo ko ni nto nfe se yato sugbon to ba do oro lera gbogbo eyan patapata lo nilo e won gbon awon oyinbo npe kini kan ni alternative therapy. Alternative therapy yen e gbo kun kun dun e leni e to wa gbo nto ni se pelu eri e to lo yinbo npe ni testimony e gbo ti opo lori eto futaleyi awon wo lajo wa lori eto futaleyi e wo lati YoungMed Health Services. YoungMed Health Services yi ke yan kan dupe ni bebe ba ti ri won ti mo foju gan ni won in ti mo ma se fun gbogbo ba ni pe e se oga agba tolorun gbele ise le lowo won bere pe kilode to je pe lojojumo mo ma dupe lowo awon awon obumi lowo mo le obumi lowo sugbon se nbo mo araye lasiko yi o ye ke yin dupe lo yin biru YoungMed Services se ma ti be te ba pe meji meta meni e wo abonbe niyan a je pe a ma gbadun inu won se ma dun gbogbo gba to ri pe n ti won gbe wa nipa seto lera be yan ba mo iye ti eto lera ti n se be ti n gba lapo awon eyan nisin elomi lowo to lowo yamura amo ko ri eto ilera gidira bo se gbiyanju to ori ko ini nja si bi igbe bo ba fo enu oko sole ki lo wa debe ta fin pariwo lasiko yi ni pe e gbodo moju to ilera yin e wo te yan ba le fi aisan le to fi aini lera to fi le te aisan ba le kimole to ba gbe lo sosibitu fun re wahala ni o eyin ni ke feju esun te ba le gbe aisan lo sosibitu fun ra yin gbogbo aye oni gbo eyin ni ka ti dokita le mo gbon le mo ran ama to ba kimole to ba gbe lo sosibitu gbogbo aye ni o pada gbon to esi ti le fi jo ama lale yi ma fe ke farabale laarin iseju die ke gbon on ti YoungMed Health Services to won gbe wa yi ati nta won yan tin je lanfani ni le ise won young ade onolorun fi so gangan le ise ti nje YoungMed Health Services ti won jo wan bi lale ta jo lanfani ati soro pelu ohun to ni se pelu ilera gbogbo ohun to ba ro ko nla koja ninu ati ilera ara re farabale ko gbo o se se ki a debi toro re ko mo nto kan to se elomin to le ku o le wo san ni se daro yi ti fi n lole ti fi lo n kan epo pupa si nti o ye ko kan epo pupa si igbati ara re ise oju ogun to wan ke popo pasi ke se wona owo lo da on tama gbogbo to ni se pelu owo ati ilera gidi lale farabale ko gbo on ti YoungMed Health Services won gbe wa yo yo lenun to pada bo mi o pada dupe young ade e ka bo sori to futa le
2: e se ma tokun ada ki gbogbo wa ni bi ki bi ti ati n gbo wa ni ipinle Kwara ati ni agbegbe re ati ni Ilorin e ka bo sori eto pataki eto ti o se gbogbo awa ti a n gbo wa ni anfani to po ti lagbara Olorun baba de gbegbese to ye ka gbe a le ni ilera to peye a le na pe
0: yes e se e ka bo sori to futa lele kan si e ja bere bayi tori ta ba nsoro nipa le se YoungMed Health Services elomi ba tin so lale lo se gbo ko si mo kon ko dun tin be le se yi ile ise wo in la npe ni Young Med Health Services sir
2: e seun atokun agbele ise kale kara lati je ona bayo lori eto ilera wa iye ni pe lati ran wa lowo lati gbegbe si aye to ye ka gbe igbesi aye ti o ni wahala isan ninu awon to ba de ni kan bo ninu aisan mo ma nso ni gbogbo igba pe olorun o buru de bi pe olorun o wa ala wa aisan ko wa ni ala o solutions ko ni fun wa ni solution
0: gbogbo to ni se pelu aisan kokan lo ti lona bayo
2: be ni olorun ti se kale ta ba wo lati nu iwe mimo qurani ati bibeli agbo awon eyan tan gbe ni 1000 years agbo awon eyan to gbe ni 600 years agbo awon to gbe ni 200 years but leni teyan ba ti when the life expectancy in Nigeria boya bi 49 or 50 something
0: what's ni 54 it's okay there
2: okay o wa ni but ti bo ba se pe amu eto a itoju ilera abalaye ti awon baba wa nlo bi won se mu ni China to je pe won ko eko yen legbe legbe pelu ti modern
0: medicine
2: beni ba mo ni wahala ta ni to eleyi tori atokun 1.4 billion ni won ni China
0: beni eparo
2: ma se po to
0: beni eparo
2: to ba ti ju be lo
0: won ti ju be lo won kan lebele njade ni
2: ti eyan ba de ku ni 80 years nbe yen o seku ni
0: awon awon adugbo won o pe ra won jo ti won ma so ko ni
2: be ni
0: pe o seku ni 80
2: ni bi ta won ma so ile lo lo tarara nbi because won mu awon eto itoju ilera ni abalaye bi awon baba nla wa won se nse won develop e won toju e won ti siwaju won a so di ti gbalode ona yi lo ran won lowo adagbagbo pe tawa na ba le mu eleyi lo kukudun ta nlo bo se e ka lo ni ona tiwa o lo je ka wa lo keko nbe atun kuro nbe atun wa ko nipa ti imo ilera ati toju ara ni bi awon baba nla wa se nse ni awon university kokan to provide kini ni Nigeria idi ni yen ta fin ri opolopo eri ma je mi so to po repete ninu awon kan ta awon eyan wa nlo to de se pe alternative medicine alternative therapy complementary medicine gbogbo e la kojopo ta fin ran awon eyan lowo to da wa nigbagbo pe ko sai san tolorun o pese itoju to ba ti ma lo mo
0: to ti pade en to mo
2: to ba ti pade e get e o le yin o mo so e je fun yin lapere aisan kan ja ran ran lerin awon agba won pe ni arthritis
0: lagu lagu kon
2: be ni te ba wo awon eyan o le yin dun awon a n pe ni lumbar spondylosis ati some other type of arthritis sawon eyan ni teyin yen ba ti bere to ba tete ri toju a bo si ese kan a mu ese kan e adabere si ro won abere si dun won a dori ekun a lo satelese won ma ku jain jain orisirisi nkan lo ma ma se won a titi to ba sora aisan yo gba ese yen lowo won ko de si in time leni to ti yanju soro yen bi eto itoju abalaye awon baba wa so a lo acupressure a lo acupuncture a lo meridian therapies a lo herbal therapy a lo exercise a lo physical therapy a lo so many other things ta combine papo igba mi gan aisan to nse yan ko ni di ogun o nje lo gbudo yato ta npe ni organic therapy of a food lilo lati fi se e je fun yin lapere atokun
0: e mo wa
2: awon kan wa to je pe ton ba tin to bi omo adota odun won o le bobirin sun mo
0: ton ti was 60
2: 50 gan
0: adota
2: beni
0: mo ti ro pe logota
2: adota ni
0: lati 50
2: beni
0: wo 50
2: beni tin won o ni le bobirin sun mo and ni naturopathic medicine ale beyan yanju soro yen ti o de ni logun kankan
0: lai lo nkankan
2: lai lo nkankan
0: ti o je ti se pe yo mo ko nkankan je
2: lara onje ati awon therapy
0: food therapy
2: beni had a other exercise. Otan se pelu e otan mi fun koja jo meje.
0: Ah,
2: gbogbo nkan omokunrin a pada bo sipo. So in ton shele te ri de wa ni ko ye ka ma daruko awon t'Olorun ti lo eto yi lati ran lowo tan jeyan nla nla ni gboro.
0: Hey, Elashe at Apache Young Med Ed Services, Obani Jongade. Emma Kirikal Sin Lia won ya kaba kaba. Tima ba won ya leruju. Sheri toro ba doro lira. Alan katon wan ju. Le ye pe ilira long wan ju. Etu e kolotele. Me ya ba fe gidi. Aman toba doro lira tin lia won ya kaba kaba ni. Ah, oh yeah, how one? Hey, that one she. Oh wait, na ni kini kana ni inzi liya wanyano. Shuba mama kwe kini kwa ten she. Lodo yi. Toja ko yato. Toja ke migo ba fun la tuguri afefe pe. Te ba ni relate te ba kwe meri. Ah, ota ati ba don generation now. Oni pe en she to kan. E to ten she ni. Awo yani jam fani. E so itu ya gaga kaka koko sola le.
2: E she mwa tokon. Ah, e to ti an she ne pe lodo wa. Koto di pe a bere to yi lati bere si ran awon eyan lowo ayewu ara se pataki
0: ke yan kokko mo be to de duro
2: elomi kan rin loju titi ni oku lo rin
0: oku aye
2: working calls la n pe won
0: eh
2: won ti lo bat ni won ti di charge tan o kan koko kan ku
0: pata pata bat ni o saji mo
2: be ni
0: eh
2: so se mo pe eyan lagbara ko de mo e kan gbo pe o sun ko ji mo
0: yo kan lo weke
2: eh e kan gbo pe o subu
0: Asiri lana.
2: Oni won pe pa ko se ni kankan to pe.
0: Ani ari la soba.
2: Eh eh. O ti lo. Battery ti lo tan yan.
0: Ongo se mo ke. Charge o charge ma.
2: Ben. So ona fini prevention is better than cure and it's less costly. So in tan koko n gbianju lati se fawo yan. Wa se ayewo ara e wo. Eleyi a man se ni 15,000 tele. And tori program lati ran ara ilu lowo. A ja lati 15,000 wa si 3,000.
0: Eh? 3,000?
2: Ben.
0: Eni won fi mo bi tara won de duro.
2: Ben, o no fi mo bi tara won de duro. To ba mo bi tara e de duro, igba la ma soro ogun. Ah.
0: Ogun yen na mo ngbo pe en ta won yan ba bo nbe ere ni won rin pe ah. Aduru wahala te se fa won yi.
2: Ben.
0: Eh, aje awon ogun te ko le yi bambam yi. To je pe imi ogun te ko le ki se Nigeria nikan.
2: Ben.
0: Be tin ko ogun China wa,
2: e
0: n se gbogbo e. Won ni gbogbo te se mbabo. Mi o fe ma so ye lori afefe ni o. To lawon yan pe mi sa.
2: Okay.
0: Awon yan pe mi te ba ti pari eto pe nkan tawon babo lele, nkan tawon babo lele. E ma boro yin bo.
2: E seun. So, o la fin ro gbogbo awon eyan kan wa, kan ye ara won wo. Come and know your health status. Yi to ba se pe o tun ni de ka tun se ayewo si a so bi ti won ati lo
0: se alabere kan pe mi ninu eto te se last
2: ben
0: won ni I want to focus se pe won I want to dibi 100,000 lowo won ni sugbon se mo mo ka won na kobo me mo ni ki lo de won le kan so fa won gba ta won se ayewo ta pelu 3,000 pe ah ah e mo wule sira da mo an da mo ara yin mo ro ogun kini kan se ri nkan te gboro ma je mo lele te ba fe mo je igba je gboro ma je lele e wa pada wa so fa won leyin ojo meta te ba bere won si lawon pe yin pe nkan mo ti yato
2: ah ale ni ko ko ye ka ma daruko won lori ibi ni eri awon eyan lo ma awon eyan wa nisin o kan se pe atun ronu pe o ye ka awon eyan tun gbo npa eto yi si atokun emi gangan ti mo je
0: te joko waju mi
2: eri ni mi
0: living testimony
2: ben omo odun 17 ni mo laisan eje riru
0: 17
2: 17
0: Let's be jumbo.
2: Ben, she ma pa se se ruru po ni gboro.
0: Gani se
2: silent killer la n pe. Ki dayan la mu pupo a se pa ni. O ti le mo po ni. And mo ni
0: gbayen.
2: Ni gbayen lomo odun 17. And ni wo san to wa ye mi wo American lo ti wa o ko Nigeria ni. Lo so mi te mo ko so fa family mi pe omo Elisa okan lo fi license eje riru. Nitori na ko ni koja bi 40 years a se jade
0: la ti o fi panapi
2: ti o fi panapi so gbogbo te ba le se e se lati ran lowo
0: but le ni lagbara olorun lagbala ogun adayeba
2: alternative traditional medicine mo ti wo 63 mo ti ku 63 ba
0: ah to
2: mi o ku
0: leyin ti o de 40
2: ni ma ku lo ku emi wa la
0: amen di bai eh ni ba gbe wu na ro tutu wo
2: atokun ewe nbe ogun je
0: alternative therapy
2: wa beni o wa
0: to di duro dada
2: to duro dada
0: awala mo
2: tun scientifically time yan fowo si tan ti lo tan ti she so many things lori e
0: eje wa wo lale ko to di pe ma fi number le fun awon eyan ti won se be ti won lanfani ati pe wa lawon number ti won lanfani ati pe wa si kini kan wa ti mo fe ka to jo ye wo aye eto te gbe kale ise mo ke gba mi won so pe eh yo awon bayi la gbe to kale fun o awon bayi la gbe to kale fun awon bayi bodo si nbe o awon bayi la reti o awon wo awon wo lo lanfani se to yi akoko niyan ibere keji ni pe eto te mo se e kan dede se ni danda wi oloko gbowo I mo ni ojo te mo mu atasiko te mo mu bo ni tin te fe se igba wo le se bo le ti se akoko ibere mi ni pe awon wo le reti sa
2: e seun gbogbo awon ti o ba ti fe gbegbe si aye ilera to peye oba jomade oba jagba taba won to ni aisan kan to ba won finra taba won to fe ye se ayewo ara lati wo ki la won fe se an toju abi an sise lori awon aisan bi eje riru ito sugar awon ti o romo bi iju awon to ni lagun lagun eyin didun egbe didun se mo pe opolopo awon eyan gan won o le kirun daada mo
0: elomi ori joko elomi tin kirun nisi
2: beni
0: yo joko ma kirun
2: be ma ri bo opolopo se rin e mo pe
0: nkan se
2: nkan ti se ni o tin se gugun are are o balance
0: se mo ke gba me telomi ba wo pe ara ru ohun eyin dun o le ma jedijedi ni won tun wa fun jedi ohun ni gender won ni akọ jedi male jedi e abo jedi to wa no ngba ko ba ti wa
2: so gbogbo eleyi o la yanju awon to la isan iju won ni nkan ta npe ni ulcer stroke
0: o da
2: awon kan wa
0: opo be opo be opo be en ti mo wa fe ka se ni pe eto te fe se bawo le se ma se igba wo ni o waye le te fe se te fe tarabo yi
2: e seun lati ola lo lago mewa lati ma bere ambere la gomewa lojojumo
0: se mo kini kan ti mo tun gbadun te ba mi sonjo ni to se pada ri be ni pe se ri oro te fe bere ibe ni ma gba wole nisin eni opolopo kan rin bonduku nu aye awon go omo pe
2: awon ti lo
0: e mo kan follow kan wa 30 bona te mo saji bayi to ma pe 18% lo wa ke ko lo wakati mejo niruna 80% na ni o wa
2: koni
0: leyin koni lo waju te ba si awon akoko nu ko charge ma won la won kan wa be to je pe won charge ma nu aye ilera won charge ma awon kan na tun wa bi phone na tun ni awon phone ko an te ba ti bona rush bayi ni yo ti wo 100% te ba yo ko nu lenu saja bayi yo kan lo 12% ni awon kan na tun wa be ti won de mo ki ba won la je se wa awon kan won wa to je ko ni be ni pe won wa nu aye yi to je pe awon gan mo pe nkan ti se awon amon gbogbo ta won wo ni pe ara mi leju ta na lo gegegen ara mi leju ta
2: odele
0: o ma ti ma jera won won mo pe timu oke gbedanu kini mo ri ti mo fi so be ni pe odun kan be ore wa kan ni o ma re yawo e obi ma won ba ni eje obara won mu se pe ma sele be amba ka wo re pe atobi marun amba ko lo si hospital ka lo fejele won na ma jan gangan po le o ka ma se kini kan ba sa lo ka tete lo laaro e ma don eni eketa ti won yewo nu wa tan se gbeja won meji eni eketa ti won yewo nu wa won ki mole ni kilode han ni ko ma digbadigba ni egbe won ni eleyi ba ti re ti ku 1% be ba keje ba jabo lare be olonu o ngan omo ko nti o lo se ki popo nu wa ti gbogbo en se yoyoyo ase ro ni opolopo na wa be eyin na e ma joko eto ti won so yi e wo keyan fi 3000 naira pere egberun meta to je pe eyan le fira card lojumo te yo si jotan lojumo eyan le fira data lojumo te yo jotan lojumo won wa ni keyan wa fi mo bi eto lera yi e se wa tori pe te eyan ba mo ai mo gangan babala isan ni eloloyin bo fo so pe ignorance is a disease babala disease ni te eyan ba mo wala gede ni egbera ola ni Young Med Health Services ele ita gbe kale lati wo Young Med Health Services yi ola ni o bere o titi di ojo saturday lato na lo dojo saturday ile mo lanfani si ago melo lojojumo
2: ago mewa aro
0: lojojumo office won on lo wa ni madeleke plaza sheri madeleke plaza yen ojo ona lanjorin
2: ben
0: ibe leto general drug leju titi yen to ba je pe na post office le tin bo e ka general drug lowo otun yin to ba je pe nbo lato na maraba Keto ebi le konye keto ebi yano to lo si jalanjoni ye eko wo lanjoni ye eri Madeleke Plaza ibeni Young Med ibeni wawa Madeleke Plaza ye okie oni wawa e ba ti debe e ti ri won be ibeye ni wawa ele ita agbe kale lati wo Young Med F Services yi ola ni o bere o titi di ojo Saturday lato lalo dojo Saturday ile mo lanfani si agomelo lojojuma
2: agomewa aro
0: lojojuma e se amo 3000 yen lowo tori onu won fi se ayewo fun yin awon kan wa to je pe te ma ko ayewo fun won e ma ra awon ayewo mi won le yokan ayewo yokan pe ni tan fe se 85000 ayewo yokan telomi o se 1220 lori ayewo la satellite se wosa awon kan de won si odo ti yen pelu 3000 yen e ma ti fi be 10000 kan le in ti won tin wo poke soro ti o le se o de nse won de give testimony mo ri awon testimony kan te fi han mi lori mo ni ah se bi tin sele leleyi a je pe awon eyan nilo ati dide opolopo ti won wa be yen gan elomi ni po mu ti e mo pe bi ibi to nba aye on denu ekun le elomi fi so pe ah bo nba lo pe ds ni o won e won ma bu oko won ma bu oko aye ewo oni mo fi so fun pe eyin na mo sunle o Madeleke Plaza iyen oju ona lanjori oni Young Med Health Services wa
2: ni sabo ke
0: nbe amo ju gbogbo e lo e gba awon number meji yi yo wulo fun gidigidi gan ta ma tin dide lori eto gbogbo nti enu ogba lori afefe won le so fun yin tori gbogbo nkan ko la le so nbi e ti gbo akoko nu elekeji asiko ogba wa to be en te wa se ni pe e gba number yen e ko won e pe won ta ba ti se be dide lori eto yi akoko number ni 081 37 49 6 89 99 081 37 49 0011 fugba to gbeyin 081 37 49 0011 the number te pe won si e kwa number hele kini nkan te so fa won yen si pelu eto to be lo lai
2: e seun gbe aisan to nse e lo sile iwosan ma je ki aisan gbe e lo sile iwosan
0: hey ta aisan ba gbe yan lo sile iwosan
2: ah
0: baba la wala
2: wala ni o te le mo gba to de be
0: so e se a mo pade ye di Young Med Health Services e ma tu so le e tete didi e to le re se nteyan ma fi se eh aye eyan lo so ma nteyan o je nteyan je oni se pelu e be yan ba je ko je ati je nteyan o je oje tanu olorun ja jeta emi ati ajan soke ni ajan sola ni amo ju gbogbo e lo e toju ara yin o alternative therapy oni won so fun ayi a gbon pade nbe titi gba na nko alafia yin o le di fiafia
3: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo

ọpọlọpọ lọlọrun ba mi ti fa lọwọ soke debi ti mo wa la pẹlu iranwọ adupe lọwọ re ọlọrun ba nibi ti e gbe wa de ati bi ti e mo ba lọ

0: oni pasan kokoro 30 minutes.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O kin lokunrin mo kin lobirin o. Adura wa yo ma gba o. Ana Olorun atatileyin re. Oni for dede ni kokan wa le. Oruko timi ni omo bai we dollar. Baba oni pasan kokoro mi si nkan meji lodo timi o. En to ni se pelu akokoro. E ma bo wa do imi omo be we dollar. Ti e ba ti de lorin ni Kwara State. A wa ni roundabout Gere Alimi. Ni Russia muto awon ti won gbo ko eko eko ni ibe gangan la wa e bere baba oni pasa kokoro te ba ti debe o number mi wa ni yi 08057466077 le kan si 08057466077 nipa kokoro imi se nkan mi eyin lu oni o abeyin tin je abeyin meri fo abodi gba ti kini ba bere irigi wa nwu abo fonu eje wa njade abi ngba mi ahan yan abi awon nkan bi kokoro abi bi awon nkan mi bi egbo ninu enu boya ninu enu omode abi tagbalagba abi ti ba nwo se o ba so kunrin o ba so birin bi eyin ba ti lu o abi irigi lo lu o tawon je teyan ba nje ma sapa mo sibe pe tun ma da kokoro tawon le ibo npe ni sango worm lo loyibo npe o ni kokoro te npe ni yoruba ni kokoro jeyin jeyin lati gbianju ati rin raju sotun ati rin sosi pe ki lo le mu eyin ti won yo elomi yo eyin tan lenu elomi o ti ju omo 35 years lo ke ju 40 years lo eyin ti tan lenu bi en to ti wo 80 ati nkankan o ye ko ri be o ye yin kini ikeji mi tun da lamu o ti toju ta ko tun tan o ti tun be lapa osi won wa yo eyin to pe won yo ti sale ki lo wa ku teyan ma fi wa jeun o wa di eni ti o wa ma lo wara fun abi ko ma lo eran fun o ma di monu bi awon arugbo ti mu asa o da ti ma jade bo boye yin re lu oni o abi ori pe eyin re mi to mo to se boye rigi lo ti da laamu abi ona fun mo jo ni gogo gba ku gba awon kan to jo mo bi kokoro a ma fa eyin to ba wa si ninu mejeji owo enu le lu mi npe ti awon mo de ba ni kokoro enu e ma bo wa do baba oni pasan akokoro mo wa ni Gere Alimi roundabout ni lu lorin ni pinle Kwara te ba ti de Gere Alimi roundabout e bere Russia muto ibe lo ofisi wa kale si bye bye ta ti tun sanu awon eyan nipa ogun akokoro
2: e si ti ri bana re nbe
1: gbogbo ru awon yin ta ti toju e ri pe pe ba ri won nisin to a yo kankan ku eyi ti kokoro nje gan a no la olohun atati leyin re kokoro na si jade odi kokoro to ku won pe wa ni baba 30 minutes e ti won fi pe wa ni baba 30 minutes te ba debe ogbon seju na ni nkan to ba jododo bo ba ti jero le yan lopolopo wakati nipa oro to ni se pelu akokoro e kan si emi omo ba ewe dollar nta tin si tipe tipe ni e ma bo wa e to ti fe yo abi e to ti yo ni abo mi tun wa ndun o to wa tun ba je pe mo fe fori fifo elomi o ni le sun nitori akokoro akokoro akokoro lodo temi baba oni pasan akokoro aba ise la ba debe araye lo fun wa loko na ma bo olodun lo lanu e si se pa wa ngbo kan dabi alara a toju re loju ese gbianju ma bo wa e ma wa pe number mi yi
3: akokoro yi o le ma merunu ti ba tin yo etutu tete ma bo wa ni Gere Alimi roundabout ni bile se Russia moto ibe la wa abi ke pe number mi yi 08057466077 08057466077 aisa ti ogbogun olohun ni bi se yin o iwo teyin ba nda laamu gbogbo ru eyi ke yi ti ba nwo se
4: boya nyo etitu ni abi nyo eje
1: ma bo wa de mi babo ni pasa akokoro
0: e ku dede wi o se ntolohun kuku firan kaluku ototo ni Dr. Gambari oba kokoro nu eje fu gbogbo n to ba ni se pelu aise dede nu eje ke ti o mo oye ka ro mo kuriri kuriri elomi ti hora hora gbogbo ara ti dapadi a mo so gbajumo de ni yeye ka mo hora kura laarin eyan olomoge mi o lewe lojumo mama tori bo ba ti nbo mi ara bayi ni o mo da bi eni fun mi atapara kokoro tin yo si olara bo se ntoju e to nlo lo tun pada o se kan si Dr. Gambari oba kokoro nu eje
5: ni office won tin be ni Russia Travelers and Tours Head Office
0: ladoju ko Gere Alimi Hospital
5: Gere Alimi roundabout Ilorin
0: e le pe Dr. Gambari oba kokoro nu eje sori 08144422292 aisan ti ogbogun ko ni se nikan kan wa
2: ami aku dede woyi o gbogbo ara ile oruko temi ni Dr. Gambari Muhammad Bashir Alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic bayi ati wa ni Gere Alimi roundabout ni ori oke Russia Traveler ni abe Omega Educational ni roundabout Gere Alimi number tesi ma pe mi si ni 08144422292 le kan si 0814 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen Dr. Gambari oba kokoro nu eje baale kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti ma wa mo debi wipe olohun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin olotu itara ti ma jade so ara omo keke kini gba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan elomi oyun ra titi yo so bi gba ti won de omi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu e da miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won domi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won debi pe ti ba yun won debi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se ran e opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni ri ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi gba ti won ba gunya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni mo dale sinu ara eda eniyan bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a mo fantelo mi mo ru o si njeun dede amo yo mo ru yo mo gbe nkan mi ni won pe won ni mo pe eje o na lalafia ara eje lemi ti e ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin de bi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bi gba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pe gba ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta npe ni kokoro nu eje oyoju a ma kelomi to ba bere pe ko won o gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won o bere ko won saluwala ti o ba didi oyo mo wa ko oju mo wa pori ara isan kokoro nu eje to ba ti rin de bi agbari a ma fi ri fifo ti o ma lu korokorokorokoro e wa se ayewo to peye lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic e pe mi sori number tin so 0814442292 awa ni lu lorin ni roundabout giri alimi e bere Dr. Gambari tabi ke bere Russia Motor Traveler e ri wa loke be ibe gangalawa nta wa npe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta npe ni thicker blood eje kini yo ba npe ta won npe ni clot blood to ba lo di oju kasan nibi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi ba ti bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo re lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan ko ni ma ona wo la tun wa tun le gba ko awon kan won yi abi to le gba fi da wa la le sinu ara aleri lati nu afefe na la fi ni ka mo de nta ba nje abi nta ba fe mu gbogun ta ba mu lu sinu ara eje ka mo de ko si mo wa ni imo toto ti afefe ba fe eyan ma wo yerupe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe won boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori yerupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se eyo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eniyan ti se bere sibe ti kini e ba pe lori erupe yen a parapo mi erupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba de nu ara ede eniyan yo form bacterium to si le ma ko sin ta npe ni iba je fun jedo ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa sesi ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi ijeta le yan wa gbe wa wo pe onje isi se je o tun wa tun onje na je o ti le ni nta npe ni bacteria abi fungi ninu te yan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na eyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji papa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon soro kini keji lati nu enu fun gbogun ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra won apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni round about gere alimi e bere rashiao labe omega educational center ni ilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sokolo ju orun pe ara nro hun to mo ronun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni stro omo ni o egun ro ni o ara nda mu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abo mo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na ali mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo omo yin lowo oni gbo omo lowo re koni gbo omo temi na e ba sami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atorudari gambari to adu medical clinic e kan si mineral and about to gere alimi rasha omoto ni e bere fun te ba ti de land about to gere alimi e bere rasha omoto ni abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa land about gere alimi ni e ti bere nilu Ilorin nipinle kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu kwara la wa te ba de ilu kwara ni ilu Ilorin e bere gere alimi te ba ti de gere alimi ni ke pe number 081-444-22292 number yi na ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni ileise Gambari Trado Medical Clinic a so fun yin lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju ni ju pelu Dr. Gambari alase atorudari Gambari Trado Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card ileise ti wa be oni card ileise ti wa lowo ayewo fe o wa fugbe to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni bi se niko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbianju olohun o gba fun wa mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si round about gere alimi ni ilu Ilorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin leyin gba te ba gba card fun yin lo fe e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a se fun yin ni agbara olohun a si se pelu owo perete aisa ti ogbogun olohun ni bi se ko ni fi se ni ko kan wa o amen.

0: All right, sir.
1: Ashim,
0: do you say? Ashim, but I just feel if you can see our talabin in Soleka.
2: You feel more point, sir. More points are more than fairy. When you could get more clarity on her family, talk to me, see my ballet way. Oh, serious. Unirara, the cotija, we to buy a mamma. Nicotia, to my family, we to buy a young magic kimmo. Go to jet me. Can you open me?
0: You know, our own arabian, of young mother, we pay arabian, nife, arakuni. Nigba me, if I call Lumamu. Ibaye badun loko laya tabi awon mejeji ife ko lo ma je ko so eto rere le kokan eyin baba wa teyin mama wa te ti la kan bayi koja omo kekere le mi temi e da pun e ja gba omo yin nimoran nitori omo de bi temi na le arabirin je esun
3: omo baye gbeto
0: yes sir
3: seri awon okunrin amuni buni ni okunrin omo obinrin to so re o kere for me hearing her voice yan de mo pe ko le experience yan wa ton mo lomo e pe en family wa lai to mo e ba se pe fun despite ko tun lohun tun man support e boya financially lo n try ti so wa tan wa so pe ah, okunrin mi o ni conscience. Olorun de ma da fun on to se for mo. Ko mo bere ma waste time lori e. O simple. Ti o ba ni intention ati je ya o keji, ko ra move on. O ti show pe the man does not, he just use her. Ko jamfani ni o take advantage of her ni. Really makes sense, Ekweto. Then en ton soro pe 4 months duration mo liyan lara mi o. Tori be number one ki o temi se ni pe mo je ki aje ke niyan ma je onje to ni protein so won ti won se ni pe a ma be niyan ko kale a ko date to bere ati se in short ati lo lusu me tari fe niyan ti mi ba se mistake yes so ko de ta wa o se se wa normal so ko ni ma je much of protein food elomi carbohydrate ni bi oran olodun da regime so kini e dey wa nu ko to man je ko to man hamper to man disturb e I'm talking from experience je I so ro e ko to
0: awon je to da oni ki eyan ma je Oda, eja te waju 0916-159-1011. Ikoni Diamond FM, lembo. Eja losuri WhatsApp wana katu wangwe mwana tu wambi. Loloko jokan. Okay, let's have it.
4: Ekale misa ditula.
0: Yes.
4: Ekweto.
0: Yes.
4: Uruko mle nitolo mu. Timani toni umugbali fun girlfriend do un shibugwe fun. Uwan halfway do un. Ati mo mo ni pe obirin ni gbogbo wa nkan ti a ba ti fe ba se ma nse ni o ma yan ni fe ma yin o kan fe ko je atego fun lati fi achieve awon kankan ni so ba tere ti achieve eto that's what o se nse bo se nse yin even though ti o ba like re once to ba fe gba fun ko je ko mo lara ko je ki o enjoy re but what does in lira to tin se bakan be ni pe sin to se ko get out definitely ko ni fe ma ni ni olohun o se ti ma yin fun
0: ese mo dupa o eja tun gbo emoran mi
5: amo bi amo ti wa
6: oruko mi ni ente lo mo ati to lo mo
0: all right sir
6: lori imara ti arabin so pe okunrin paro fun
0: all right sir
6: so igbo yen se no mati na si o me ba ni fere ka mo Nigeria mo ni fere ko to buju ba si na wa so la so ko si to buru be o le fe na ni won gba ti o me ba ti ni fere to ko le no ni fere to no ke fe
5: arakure tan
6: ko ma fere an lo me
0: It's all right. One ko toro fun arabirin ko fara re bale. It's okay.
1: Mr. Adetula, o che da bayen. Ina mi dun lori voice note ti arabirin pada send ni elekeji to wa send sita yi. Arabirin o si da bayen o. O si da bayen. Samson lo so lati Basin ni Ilorin Kwara State. O si da bayen. Pe eche ti je onigaga papo omo ti si ya tori bo je ko so o dabi ba pe boya pe won ti ni pe boya won ti fe ra won pe nkankan ni o da ba yen ni titemi iba ni pe ba pe ko lock up lori relationship yen o o do possible kara kunrin gan ko ma paro possible ko ma paro je pe itosi gan le ni gan wa gege be se sunsin Mr. Adetula so yen to paro ba yen batapata ba yen fun 4 months ba yen to de so to fun e bo bi ni ba ma gba o ma gba fun e ko mi pe yan paro fo birin obi to ba ma fe yan ti pe ti o ma fe so gege bi mona temi ora file ba yan o ma towo ma torun e bo so lo o ma lo di pe e ma ni kan papo tan sin a wa ma so gba won asiri kokokokokan nkan to nwa to ba ti ri nsin gege bi mona temi o e ma be to bo sa
0: e se mo dupe
5: o kale o e ku eto
0: yes sir
5: olorun ma fun ise o
0: amen sir
5: olorun ma ran lowo
0: amen sir
5: olorun ma bukun ogbon yin
0: amen
5: emiro obirin to ese so ton sin tan re ni o okunrin lo e ko ma press obirin po n fe mo le obirin n fe mo awon yen
0: wow
5: o wa di da keji nsin o lo wa n be okunrin ko je ko mo le yen de ni rara red flag ni scam lo okunrin yen scam patapata ni afi to ba fe lo jiya nbe o de ma regret to ba fe niyan so ko e de ya ko ya re ni brain abo on gangan ko ni falu kankan ni ko ni kankan tan e te o attract okunrin yen ni ya to won ko basun to ba tare e lopo anu e se mi o akoko so ti so fa won ara le on papa abo kan rira n ta be yen ka de ma fe ra won eni yen ni o fe ri e lo so yen o le mo le ohun o le ma won eyan wo de ran ri mo my best advice ni fun ko ja okunrin kale ko wa lomi olorun a se oko te fun
0: all right ese mo dupe sir
7: kale le kan si
0: yes sir
7: omo benin to soro last na mo tun ba da si o soro nipa ni pe so pe distance lo wa lorun laarin awon atenikan o da so o lo nsi dada pe àárín yẹn nìkan náà ni wàhálà wà ni kó tètè pé kó bí pẹtọ ìwo ló fẹ́ se inú méjèèjì pé tẹ tọ̀hún ló fẹ́ se àbí tẹ̀hún kó mọ̀ wé sí táìmù tó àmọ́ bóyá ó ti bímọ fún un àdèmọ́ bí tí wọ́n bá dé and again tó bá ti mọ̀ pé owó tó bá bí èsì tó bá sọ torí ti o ba ti fesi gidi ko ma mo ko ni funra pe to awon ope meji niyan so ko de de bere ko ma ti o se nbe
0: na
7: ba ni pe meji lode
0: ola ki a to kuro lori oro arabirin e ja ba gboro tarabirin so o ti fi dupe han o dupe lo gbe yan mo Nigeria lale oni tori oro re ti fe niyanju tan pelu awon imoran te fun o ba ku sowo re e ja wa gboro to wa so
2: ku ya ma support you anyway ma support you man yan lo ko lu lo mi na mo mo de de kan to je pin mi o ki ma mi o ki nbere mi o ki nbere kan lo we nbere kan kan lo we ko si na sise mo sise mo de lo so ogun mo to fe ma bere wo fun bi olowo gba mi ko ni lounje ma gunje la todo ma lo gbe fun
0: hey olohun
2: o si agba tin ati mo ra ta ta ti pade ko ni odori ko ni nkan to ba mi ra ni o je ki bo to ba ni die fu tere ma se fun sha ni
0: all right
2: ti ba to ba so ko ku mo lounje le fu mo bi pa o kini ko ma se lati ma o bu fa gbo mi si ma fe sha provide for. Then, by the way, Tabanjo, Tabajo, so, right, ti pa ni baba mi lo nje lo ibi pa mi kini ko ma ni sorry no ni I should find something to eat ara mo ti mo pe o da ko fe ma mi se game no ni eko ti mo ti wa ni di mi ba mi ja ke jo pe se no ni bo ya ko ni ke se ni suru na bi ki de joko je ara mi ki joko je ara mi ko si ni le
0: ni ti
2: mo
0: ti mo ni fila baka na ni to ni fila gba mi o lori well want to say thank you no o fi on baba we pe arabirin ti mo kan to ma se sugba dupo lo gbo awon yan ti won fun wa mo ran loloko ojo kan lori oro arabirin nitori awon kan kekeke yi ti arakunrin yo mo gege bi ore o le lomi nwa ngboro aye elomi aso pe a ru obini bayi lo nwa to ma ran im lowo to ma gbon je ranse nigba mi ba dura eyan ba gba tan eyan ma ma wa beku beku kakiri ni arakunrin adura re gba sugbon oni olohun ti seto ada ja soju opole ka fe lomi lanfani lati so sita adopolo wo yin loloko ojo kan ta loro kan bayo arabirin e kan o rin ki won pe pada sugbon in wa mo hello
8: hello
0: yes sir e ka le o yes sir se
8: o ko mi na bro ti le kan si
0: o all right sir
8: ora inu mi dun pelu bo ma se a ti se tin ti omo Nigeria se fun
0: be ni
8: o olohun wo la na bi Olorun en ti o duro ti gbe bi o Olorun ati fun.
0: Amen. Amen.
8: Olorun ni ko pade eletan mo.
0: Mm.
8: O ye eletan lo mo lo kun lo mo kun yen.
0: Dagboro nu.
8: O du pe Olorun pa le to fu en to gbe kutu. O gbe ju.
0: Mm.
8: En to ti ku sibe na. O dala po.
0: Mm.
8: Olorun mo ba yo.
0: E seun sir.
8: O ja ti pe ku ti e ti kan kan laarin laarin awon.
0: Hmm.
8: Amora ti gba so nkan gan ni ti are be. Ogboju ku ogboju ku be.
0: Naam.
8: Olorun wo la, Olorun wo la na mama. Lo gbo ko be gege bi baba. O no do gege bi ya.
0: Hmm. Esio. Esio.
8: Dama do ne ban de o.
0: Esio mo dupe sa o, amo lore o. Esio lati Diamond FM. Elo e ka le o.
9: E ka le mi ka de tula.
0: Yes sir.
9: Ola. Ala so ke.
0: All right, Mr. Kola Ikale.
9: Ise ba rojo rojo pe o ka obirin okunrin mo yawo yen bo se bo si ta yen o le je nkan to gbo je yen je tu gbogbo okunrin ati obirin ti o ba ti gbe papo I'm very sorry o lagbara die apa ti gbogbo je fun ni gbogbo jo ma ta ro to so ta le to mu ti o fi ka le obirin ni je lebe ni o wa network ka ki ni je pe ko ti le ka mo be na ni pe ma rojo yen si ta iya ka to do ni en le gba so na won ka lo le mi ju gugu message ni won ni ju ma e mi je wa po fun won ti ka de tula
0: all right sir
9: en ti pa o ba mo awon ti won so fun mo ko won pa o
0: all right
9: ti o be akobi mo si ti ade ya gbe gbo di mi ki ka lu ko lo mo ka wa la pa
0: hmm
9: e ti mo tun be dan ni te le di to so la sita la si mo bo bo yen ready lati mo ko pa le ti fe la so
0: hmm
9: tun ko mo bi ni yan mo di ka ja re lati ku ni baba e problem ta wa mo ki ki ni ni o da ko be di ka je ku ni lu wo ko ta be lo mu si bi oko ni o si fi oko yo loko na ni
0: hmm
9: o to wa pa di ni o bu aye ati o ni tu o bi ni to so po lo mi bi oko lo bi kankan o se pe lodo ti wa ni aba wa ni ku ni bu na lo si wa o ti o ba de ko ri to ba tan lati bi ta wa n gbe o ni lo ni bu na ni ni mi de ko ko ma gbo gbo ati bi tan tin le ni won ba bo wo mi o di ri bi o di ri ti mo pu o ri gbo ka o ri bi
10: Better for Sikira, all bad beloved 10 years. Open palace, cocoa palace, you know, Kusan, and what you're lonely. For about the subject, and a cook. I'm a good body and see a cook back there, and yet, please be there with you. Our dog, come on back, you could look so cow, Tarasi, a miniature.
0: Yes,
11: I'd like to share. Cherry, you've been seeing a certain like an apple. Message meta lo pass across seri bobo yen eletan ni o ti mari tele te ba wo message ti bobo yen se gboro yen ka kilo de ti o fi mu lo sodo baba ti ya kire ti o fi mo family so definitely nkan kan wa nbe boya won yen ti mo iyawo mo ta da mo po ti bi mo lo da pe won a fe bere bere lowo so definitely okunrin yen tan obirin yen ni ko ma wule rara fe ato o ti mari o ti bima po won ti ja o wa je pe o sese ko je pe kilibo mi awon iyawo yen wa ko ma si ni side agbegbe yen kilo de ti o fi fi awon obi ti okunrin o fi fi obi awon obi ehan so definitely kankan wa underground ko obirin yen ma wule sera e ni wahala ye ko okunrin yen ma lo ese
0: ese o
11: ade ti la
12: hello Yes, sir. Mo se wa lesa mo si sobo mo si sembe amo se ti mo nse ti mo de wa nbi ise yen mo ri mo pe odun ti mo si sobo yen nukan odun kan ni mo ti odun yoku mi ri se se ati je gan nira ti mu nira debi pe ile baba mi gan ni mo desi ile baba mi ti mo de desi mama mi wa nbe amo ile baba mi ti mo desi yen mo ise ri owo kan lati lo gbale leun je meta ni ile mo gba gan mi ile nawo si mi ile se eru to ye kin ko wa lati Eko lati bi ti mo ti wa mi ri ko wa awon meji mo de bi okunrin ko obirin kan eyan obirin ese pari school ni o fe wo school sin ko sagbara mo nkan to wa ya mi lenu pe ise ti mo se tele ni gba mo wa ni traveling oto ni ise ti mo se nbi to je pe ati je gansin o ti fe dinira mo ba nlo ironu ti mo ba nbo ironu ni mi mo nkan ti mo le se ko ko toro ba ko bo lowo mi sisi o ba be ni pe iya yen gan lo tun bo mi ti o de ye ko ri be emi de la ko akobi iya yen mo lawon aburo obirin se niyin emi la ko bi iya yen omo yo mo du ori mi nsin ki so mo kire eni ba tin lo go to 45 55 years ki so mo de mo ngba mo de wa traveling mo ri mo pe asiri mi yato leko ju gba ti mo wa nlu oke bayi o de da bi eni pe ati je gan o ni ota mi lara mo de tin rowo mo ati raso ati se anything gan o je nira fun mi de bi pe onje ya yen mo nje laaro ati je gan ma ni mi lara tori pe oju mo nti emi ejo mo fe ka mo Nigeria gba mi na moran tori ko ye mi mo o ya ki n pada ni abi ki n duro ki n si duro tori gba mo ti de lateko mi ti pada so ise mo de n se lo ise breading mo se lo igba ti mo debi won ni mi le se mo de wo pe now eyan tu ma n gbianju ni ki n tu gbianju mo si gba shop mo n sise mi amo ise yen bi gba ti ayeye si ni ko ye mi nkan ti mo fe se lori oro aye mi ko ye mi awon mo mi o de ni baba won ni ya mo emi ni ya won emi ni baba won mi de tu fe ronu ki n tu ki ta lo fe to won nkan ti mo n bere ko mo Nigeria gba mi na mo ejo kini mo le se
0: mo ni lati joko feyinti mo n lati ro lo siwaju ro lo seyin ani bi iseju mesan ka tun ma lo emi mo pe ki n se arakunrin nikan lo niru awon idojuko be eleyi awon kan wa mi be ni ilu gbereko sugbon bi oro ba ri bi eleyi iru imoran wo le gba arakunrin to ba jaboro yin to je nikan ti e mo lawujo e kan furonu jile bayi ni kini nkan bayi lona bayo nkan bayi ni ko se 0916159101 eka le o esemu
13: tajetula eka le
0: yes ma
13: olorun da wa lagara lagbaro olorun
0: amina
13: ase anuma mi se ni o wallahi ti won bile na teri ti koko so tomo bile e pe da pe mo ni mo pada seyin
0: oda
13: teron bi yan ati moda Olorun ni ga da mu tomo tomo
0: Amen
13: ani mo ni ra o orun re buruku ni ko alagbon re la so ani ti tun ga loju ku
0: Eseun
13: da o sere oka ba si ro la to kini o re akon mo ki da da ko mo bi nu o ani mo ni ale ra mo si wa na mi ka de ti la ko yin le je so yin o
0: Amen
13: je se la gba amon yo je nu e
0: Amen Eseun Eseun
13: Eseun da ro o re la so
0: Eseun mo dupe o elo e ka le o Hello. Ati gbe call yin o. Adupe o. 0916159101. Jama wa awon imoran to wa nbi na. Awon imoran kan wa bi loloko jukan.
14: Mr. Adetula, mo tutu gbo voice note le ara arabinrin last to tun so lati nsin. Scam leleyi arabinrin. O ti fun eni ni red flag yi o ti show parabirin arakunrin kan fe gba eni ko ni di pe mo ni fe to god who made me arakunrin yi o ni fe rara ato e tun gbo voice note to tun send last nsin ohun lo n fun lowo ko as in no dun ni ko ra nkan fun ori ohun lo woran lo fara se iya mo le bi e to ni to wish lati mo ko tun je ko tun mo o de tun so pe mo ni fe o le wo arabirin o lewu gidigan leyin ko kankan ko nbe ko sumo lorun olorun a pese mi olorun a de seyi to da fun e to ko ma nife daada to ni mo se ri eni yi o nife o
0: won ni faworaja lara korin won ni ke gbera
11: kale ade tula lori baba to se soro tan sin lori oro tun mo sora so o le pada ko fu wa lo replan seri we wa le won ko si plan ninu e ni won plan ni daada se mo ko tan na fe kuro ni ilu kan wa ti bo mi within 10 years at my plans ile to n ba wa nkan ba ilu ma se baba so plan baba o ti kun daada o se se ba se pada se koko lo sise bi 5 years sisi long ke ba wa ni plan daada tabi to ba le so iru ise ta won ba n se so bo ya won le ra won kokan ta connect baba ma won to le help won lori ise yen o je ya meji ti mo le se
0: oda olorun nikan lo mo ise ta le se to le je ke yan de ni giga gbogbo akan gbiyanju ni 0916159 1011 epe bi meji ni ma gbe ba ke to ma lo e ka le o
15: hello mr adejula
0: yes sir papa ka ma lo le wa o
15: ale
0: e seun
15: Ko
0: wo gboro Eko pada lo.
15: Ai gboro Eko ko pada.
0: Ko pada si Eko. Aro mi sale legbe legbe.
14: warm.